0: Makarika. Makarika.
1: Makarika sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.

in this world can separate us from the love of Christ.

Idol, buksan nga namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

0: mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Palagi akong kuyat dahil sa pabalik-balik na sipon at ubo ko. Pero simula nung nasubukan ko ang Santon Vitamin C ng Yes to Health, mahimbing na palagi ang tulog ko at hindi na ako madaling kapitan ng sipon at ubo. Ben. Ng Rojas Palawan, Certified Santon Vitamin C User.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, pananong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Clarice, naghahanap talaga ako ng kape nang bilang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong magbasketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and save. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
9: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Iba ka sa lahat. Mindful Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Sunfone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: XFM.
12: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Habili sa mga butika. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Kit ng katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule.
12: Vision X Plus, Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mapibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: XFM.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Mabilis ang mga butika.
5: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: System pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
3: Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang nabutika.
12: Ang gaan.
13: Palagi akong kuyat dahil sa pabalik-balik na sipon at ubo ko. Pero simula nung nasubukan ko ang Santon Vitamin C ng Yes to Health, mahimbing na palagi ang tulog ko at hindi na ako madaling kapitan ng sipon at ubo.
12: Ben
13: ng Rojas Palawan, certified Santon Vitamin C user.
14: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
15: Freddy Bautista sa bando po. Bilang isang broadcaster, kadalasan na nagiging sakit namin ay pamamaga ng aming dalamunan dahil nga po sa araw-araw na pagsasalita namin sa radyo. Vitamin C ang aking iniinom araw-araw kasama ang Santon Plus Gold. Napatunayan ko na mahusay ito para sa aking kalusugan. Kaya kayo rin, mga kaibigan, subukan po ninyo ang Santon Vitamin C at Santon Plus Gold.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
16: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat. Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. XFM.

0: na sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa Lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Iba ka sa lahat.
2: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3.
4: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santhol Plus Gold, mas pinalakas!
9: Doon si Kayabyeb ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santhol Plus Gold. Take ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paako, yung buhay.
3: Call na maliit.
9: So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santhon Plus Gold. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa coffee nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Sa akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Palagi akong kuyat dahil sa pabalik-balik na sipon at ubo ko. Pero simula nung nasubukan ko ang Santhon Vitamin C ng Yes to Health, mahimbing na palagi ang tulog ko at hindi na ako madaling kapitan ng sipon at ubo. Ben ng Rojas Palawan, Certified Santhon Vitamin C User.
2: Santhon Plus Gold.
12: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santhon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa
1: sa Southern Tagalog.
0: Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Madulis ako kapitan ng sakit noon kaya madalas naaapektuhan ang aking trabaho. Simula nag-take ako ng Santon Plus Gold, lumakas ang aking resistensya. Hindi na ako madalas nagkakasakit dahil sa epektibo ng Santon Plus Gold. Ako nga pala si Katropang IZ, laging umiinom ng Santon Plus Gold. Kaya ano pang hinihintay niyo, Katropa? Subukan mo na rin!

0: Bago, hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sister Pain.
6: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
1: Premium D3.
0: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika! Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Gold, live testimony.
9: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko, namuhay ang kapatid. Patid ko, nagpabili akong Santon Plus Gold kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Do you trust me?

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Ay, ako po si Adam, 45, pero kakalang raw akong na-trade na. Sikreto ko, Sundown Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Sundown Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Sundown Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Sundown Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Sundown Plus Gold.
2: Sundown Plus Gold. Mabibili sa yung mga suking butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sundown Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sundown Plus Gold Coffee Mix.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3.
8: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3. Tutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
10: Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sundown Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sundown Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sundown Gold Herbal Tea.
11: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Sundown Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka Sundown Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: XFM.
1: XFM.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Anthon Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga katropa, excited!

0: Vitamin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang Turbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ay, ako po si Adam, 45. Pero kakalang raw akong na-trade na. Sikreto ko,
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Pabili sa mga butika.
0: XFM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Palagi akong kuyat dahil sa pabalik-balik na sipon at ubo ko. Pero simula nung nasubukan ko ang Santon Vitamin C ng Yes to Health, mahimbing na palagi ang tulog ko at hindi na ako madaling kapitan ng sipon at ubo. Then, ng Rojas Palawan, Certified Santon Vitamin C User.
8: Madulis ako kapitan ng sakit noon kaya madalas naaapektuhan ang aking trabaho. Simula nag-take ako ng Santon Plus Gold, lumakas ang aking resistensya. Hindi na ako madalas nagkakasakit dahil sa epektibo ng Santon Plus Gold. Ako nga pala si Katropang IZ, laging umiinom ng Santon Plus Gold. Kaya ano pang hinihintay niyo, Katropa? Subukan mo na rin!
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Sanford Gold Coffee Mix.
0: Ako si Malisang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Ang Sanford Gold Coffee Mix ay may collagen. Masubukan nga. Totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
1: Sanford Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas.
1: At gaganda ka pa.
2: Pabibili sa mga butika.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth Walking Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa masarap siya, may collagen, glutathione, nakakabata pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas,
1: gaganda ka pa.
2: Pabibili sa mga butika.
6: Mga katropa, excited!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhum Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santhum Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhum Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3.
5: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santol Plus Gold. Mas pinalakas.
10: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
9: Santhol Plus Cold.
11: Iba ka sa lahat.
3: Santhol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
12: Eddie Bautista sa bando po, bilang isang broadcaster, kadalasan na nagiging sakit namin ay pamamaga ng aming lalamunan dahil nga po sa araw-araw na pagsasalita namin sa radyo. Vitamin C ang aking iniinom araw-araw kasama ang Santhol Plus Gold. Napatunayan ko na mahusay ito para sa aking kalusugan. Kaya kayo rin, mga kaibigan, subukan po ninyo ang Santhol Vitamin C at Santhol Plus Gold.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhol Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga buki ka.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
9: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
15: XFM.
16: XFM.

0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Santone Gold Coffee Mix.
14: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
22: Santone Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santone Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan,
19: mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: XFM.
12: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Shantong Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Shantong Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Shantong Plus Herbal Soap.
6: Shantong Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Shantong Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Shantong Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Shantong Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Shantong Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Shantong Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Shantong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Shantong Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito.

Fighting Time, mga katropa, anim na minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. At ang oras naman na ito, handog naman sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.

Radio. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas! Mayat niya ating Prano, lalawigan ng Palawan. At magandang umaga rin po, lunsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong araw ng Linggo, ika-13 po sa buwan ng Setyembre 2026. Welcome na po sa ating pong palatuntun ng Exciting Pilipinas. Mga kabayan, mga tropa, Sunday Edition! Thank you Lord sa panibagong buhay po. Mga kabayan, mga tropa, ating pong mga kababayan dyan nagising na sa mga oras na ito. Magandang umaga mga sir, mga ma'am. Ha? Ano ba yung mga plano ngayon pong araw na Linggo? Bukod sa magtutungo sa mga simbahan, relax sa ang iba karamihan. Relax para sa araw na ito. Iba naman ay magbabanding-banding. Ano at ano pa man po ang mga pagkakabalahan ng ating po mga katropa ngayong umaga. Be safe pa mga sir, mga ma'am. Ako mga kabayan, mga katropa. Siyempre, oy, ang ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. Oy, andog naman po sa inyo ito, ha? Ng Premium D3 Coffee Mix. Apo, Premium D3 Coffee Mix. Oy, kape, magpainit po na tayo ng ating sikmura, ha? Sa ating po mga katropa dyan na maaga po magtutungo sa mga simbahan. Kape muna, kape muna. Ha? Painit muna ng sikmura, mga sir, mga ma'am. Siyempre, narito po yung Premium D3 Coffee Mix. Healthy coffee dahil ito po ay sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para sa ating po mga kabayan, mga tropa dyan na ayaw magka-diabetes. Okay, nagmo-monitor ng kanilang pong blood sugar level sa katawan. Ito na po, mga sir, mga ma'am, yung kapeng maaaring sabi niya ay pwede ka nang mag-relax. Kahit nagbabantay ka ng iyong blood sugar level sa katawan. Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito, mga kabayan, mga katropa, ay stevia. Stevia ay isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na walang epekto, hindi magpa-fluctuate yung inyong buong blood sugar level sa katawan. Tested na po yan, proven na po yung stevia. Ng ating po mga eksperto na wala talagang nagiging ambag sa pagtaas ng blood sugar level natin sa ating katawan. Ha? At ang kaping ito, mga kabay, mga katropa, yung Premium D3 Coffee Mix, ito yung kape, meron pong vitamin D3. Kaya nga po, Premium D3. Ha, mga sir, mga ma. Vitamin D3 na kinakailangan din po ng ating po mga buto sa katawan para manatiling matibay, matatag. Ha, mga kabay, mga katropa, manatiling matikas baga. Alam naman natin na kapag ang buto na po ang nagka-problema, nako, takot talaga naman. Hirapin na tayo niyan. Ano po sa ating po, mga kabayan, mga katropa, nagkakaedad na, di ba? Hindi po natin maiwasan niya, mga kabayan, mga katropa, dahil lahat naman tayo nagtutungo sa pagkakaroon ng edad. Ang maiiwasan lang po natin, mga kabayan, mga katropa, ay yung pagrupok ng ating po mga buto. Kaya dapat po lagi tayong meron pong vitamin D3 sa katawan. Sa umaga pa lang, pwede mo na pong ma-achieve yan sa pagpapainit ng iyong sikmura. Ha? Basta ang iyong kakapihin ay Premium D3 Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, ang Premium D3 Coffee Mix ay dumaan po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. Kaya makakaasa po kayo, ha, na ito po ay safe at syempre effective. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, mabibili na po ninyo yan sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ha? Available po yan, mga kabayan, mga katropa. Kaya ano pa ang hinihintay mo, katropa? Ay mag-Premium D3 Coffee Mix na, ha? Ay, good morning! Sa ating po mga katropa, wala ngayon po yung nag-prepare na, ha? Sa pagpunta sa mga simbahan, bahay dalanginan. Sana naman po, mga kabayan, mga katropa, isama po natin sa inyo pong mga panalangin. yung ating pong mga kababayan, mga katropa, lalo na po yung mga pamilya, anong pong mga nawawala pa rin pong pasahero ng MV June Aster. Mga sir, mga ma'am, ha? Sana po ay mabilis po nila itong malampasan. Mamaya update tayo, mga kabayan, makatropa, mula po nung araw nung hapon ng Biyernes na matapos pong maakyat ito ng ating po mga otoridad, yung barko na MV June Aster. Diba, mayroon pong 30 yung pong kumpirmado na mga sunog na katawan ng tao yung kanila pong nakita doon sa deck, o yung open deck, section ng barko. 30. Yan nga po yung subject ng pag sasagawa nga po ng pagbababa. Biyahe mula doon sa barko patungo dito sa Borac Port, sa Barangay Porac, diyan pa rin po sa Coron. Mga kabayan, makatropa, habang paglilipat, paghakot nung pong 30 bangkay na yon, mga kabayan, makatropa, patuloy yung sinasagawa din po yung mga aerial survey, doon sa mga kalapit isla. Babakasakali pa rin po yung ating mga otoridad. Meron pa na may makikita mga survivor, mga sir, mga ma'am. Pero bandang hapon, mga kabayan, makatropa, kahapon, mga hapon na, may mga panibago pa rin pong mga katawan yung pong nakita pa rin sa loob mismo ng naturang pong barko, mga kabayan, makatropa. So matutal sa mga as of kagahapon po yan, kagabi na, na maglabas ng mga official na impormasyon yung po mga otoridad natin, mga kabay makatropa, especially Philippine Coast Guard. In total, ha, mga kabay makatropa, pumapalo na po sa 76 yung pong casualty. Diyan po sa trahedyang yan, mga kabayan, makatropa, sa MV June Aster, mga sir, mga ma. Base doon sa kanila pong huling abiso. Sa pamagitan na rin po nitong si Commodore Noemi Cayabyab. 41 charred remains will be transported from BRP Cape Engaño on September 13, ngayon po yan. These 41 additional fatalities bring the total number of confirmed fatalities. Nagmula nga po sa 35. Hapon po yan, ng umaga, 35. Umakyat na po sa 76. Mga kababayan, mga katropa. Nanatili pa rin po ang bilang ng survivors sa 43. Pagbabasihan po, mga kabayan, makatropa, yung pong manifesto, ticket manifest ang tawag ng ating pong mga otoridad, 134 individuals yung pong nasa kanilang ticket manifest, 13 ang unaccounted, habang yung dalawang reported na hindi nakasakay, yung nahuli, at yung talagang yung isa naman ay hindi na raw po talaga sumakay ng barko na yan, nag-aeroplano sa pagmamadali. Base na rin po isang naging pronouncement kamakailan ni Commodore Cayabyab, mga kabayan, mga katropa, ha? Good morning! So as of 8 hours, so alas 6 kahapon, nung pong ilabas ito ng Philippine Coast Guard. 41 additional fatalities. Kasama na po yung noong 35, dadagdagan po yan, ha? 35 yung umaga, yung mga binaba. 30 pala, yung 5, nauna na po yun, di ba? Yung naunang na-recover agad. After nung sunog, 5 kagad, di ba? Plus 30 yung nakuha, nakita noong Biyernes ng umaga. Binaba nga po yan, yung 30 na yan, kahapon din ng umaga. So from 5 plus 30, 35. ang mga kabayan, mga tropa. At kahapon nga po, additional from 35, may 6 pa. Pagabi na ito, 6 pa. So, nakatawa ng tao yung pong na-recover. Kaya pumalo po yan sa 41. Total ng 41. Mga kabayan. O 35 to 41. From the plus 35, 76 mga kabayan, mga tropa. Ha? So ang tabay po, dahil yung ating pong itong si Commodore Kayabyab, magkakaroon po ng press briefing. Oo, doon na mismo. Diyan na po sa Port of Borac. Ayan, naka-schedule ngayong upong umaga. Oo, mga sir, mga ma'am, ha? Tayo na Luzon, Badenas. Good morning dyan sa Langogan. Yan. Good morning, ha? Sa ating pong mga katropa dyan sa Langogan. So, ito po, patuloy pa rin yung pong search and rescue pa rin ang ginagamit ng ating pong mga otoridad, mga kabayan, mga katropa. So, dito sa operation na sinasagawa. Joint po ito, ha? From Philippine Coast Guard. So, andyan na rin po ang Marina, ang PNP, BFP. Philippine Red Cross, kasama na rin po dyan. Soko, napaka-importante, kinakailangan yung kanilang serbisyo. Lalo na po doon sa pagkukuha ng mga swab, doon po sa mga labi, yung mga sunog, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, yun naman pong ini-expect ng pong mga pamilya. Bagamat sabi nila, talaga lang, hindi lang sabi nila. Marami po ang nagsasabi. Napakalungkot. Sabi nga, trahedya talaga ang nangyari. O, dyan sa MB June Aster, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yung pong pagkukuha ng mga swab, yung pong tawag dito, yung napaka-importante, dapat kinakailangan makuhaan kagad ang mga swab. Yung pong mga labing ibinababa, yung mga bangkay na yan, nagmula dyan sa barko na yan. Kaya po doon sa Port of Borac ngayon, may isang section doon na sarado. Binakod. Para doon na isagawa yung swab. Pagkukuha ng mga swab, mga kabayan, mga katropa. Mas mainam siguro, Engineer Rene Boy, pa-call muna yung attention ni Katropang Sunshine. Pakwenta lang natin yung mga naging ganap pa kahapon. Buong maghapon, naka-standby po si Katropang Sunshine at ina pa pang mga local media doon sa Port of Borac. Magkabat hindi po sila masyadong nakakalapit. Mga kabayan, mga katropa. Alamin natin yung pong ina pa pang mga naging ganap pa kahapon. Marami po sa ating pong mga kabayan, mga katropa, yung pong patuloy pong nag-aantabay. Mga kabayan, mga katropa. Habang kinakausap natin si Katropang Shy, yung mga video niya, Katropang Rene, nung umaga, yung pagbaba, yung sa tatumpo. Sige, mga kabayan, mga katropa, nasa kabilang linya muna natin si Katropang Sunshine Murano. Katropang Shy, good morning! Live report! Live report! Katropang Sunshine?
1: Good morning, Katropang Aling.
0: Oo, good morning, good morning. So, yung mga naging ganap kahapon magmula nung ibaba, yung 30, di ba? Yung unang nataging na doon sa MV June Aster, Biyernes pa lang ng hapon. Kahapon na umaga, binaba ito. Tama, Katropang Sunshine?
1: Yes, Katropang Aling. Kahapon po na mga bandang alauna po.
0: Alauna? Oo. Galing doon sa barko, isinakay doon sa Coast Guard ship.
1: Yes po.
0: Ito yung video na pinapanood natin, alauna na ito, yung binaba na yun. Itong mga
1: yes po, Katropang Aling. Alauna na po binaba yun. Ang sabi po kasi sa amin is 11 a.m. daw ibababa, pero
0: matagal.
1: Dahil nga po may inaantay pa sila, mga alauna na po nila na ibaba yung mga labi ng mga nasawi.
0: Oo, 30, ito yung unang 30, no? Katropang Sunshine, tama?
1: Yes po, Katropang Aling. Yan po yung 6:30 na last week.
0: Mm-hmm. Doon sa pinagdala ng silyado, no? May mga trapala, no?
1: Yes po.
0: Mm-hmm. At hindi rin kayo talaga pinalapit doon mismo, Katrapan Sunshine?
1: Hindi po talaga kami pinalapit.
0: Mm-hmm.
1: Nasa malayo lang po kami habang kumukuha ng video at picture.
0: Mm-hmm.
1: Bawal po talaga lumapit doon kahit
0: bawal
1: sa tempo.
0: Oo. So, wala tayong magagawa doon kasi ano na yan? Protocol nila. Well, anyway, doon sa Port of Borac, kahapon, Katropang Sunshine, may mga kaanak na rin bang nagtungo doon?
1: Katropang Ali, meron po kami ilan na na-interview kahapon, mga mm-hmm. tatlong pamilya po. Meron
0: okay
1: po doon, pero nasa labas lang po sila.
0: Sa labas din? Oo,
1: yes
0: hindi,
1: po,
0: hindi, hindi talaga sila pinalapit, ano?
1: Yes po.
0: Mm-hmm. So, yung buong maghapon na yan, dyan sa Port of Borac, Katropang Sunshine, lahat ng naging aktibidad, yung pagbababa lang ng ano, ng mga naunang mga nakuha o na-recover ng mga bangkay.
1: Yes po, Katropang Ali. Doon na rin nga daw po sa tent sa swab and mm-hmm. tapos
0: Oo. Yung mga na-swab, saan agad, saan dadalhin to? May impormasyon ba, Katropang Sunshine?
1: Doon po mismo sa tent, Katropang Ali.
0: Doon lang. Isa-swab lang, kukuha na lang swab, swab yun.
1: Yes
0: swab
1: po.
0: Test, oo. Pero after na makuha na ng swab yan, wala bang impormasyon kung saan dadalhin o paano ito ayusin? Dadalhin pa ba ito sa funeraria, Katropang Sunshine?
1: Wala pa ako nakuhang info kahapon mm-hmm. ng Katropang Ali
0: mm-hmm.
1: pero may yung ibang pamilya lang nga po na sure na po nila na kapamilya nila yun nandoon
0: and
1: nakuha na po nila
0: yung iba yung mga hindi pa naman totally burn o yung medyo may mga identification pa sila. May mga nakuha sila?
1: Yes po.
0: May mga ganun pala.
1: Opo.
0: Yung mga na-identify through sa mga suot siguro o mga palatandaan, nakuha na. May mga mayroon nang naiuwi, ganun ba?
1: Yes po, Katropang Ali, kahapon po mayroon na pong naiuwi.
0: Ilan yung naiuwi kahapon, Katropang Shine?
1: Yun po yung hindi ko po na
0: nabilang pa. Oo, oo.
1: Yes po.
0: Pero ang sure lang, mayroong naiuwi.
1: Yes po, meron na po.
0: Mm-hmm. Kahapon din ang hapon, nung maglabas ang panibagong impormasyon yung ating mga authority, another set of body daw po yung kanilang nakita na nadampot ba ng ating mga kasamaan sa media yan, dyan, Katropang Sunshine?
1: Yes, Katropang
0: Ali. Yung panibagong mga body o mga katawan mula doon sa barko pa rin na additional daw mula dyan sa 30 na yan kahapon yung mga binaba nung alauna. Kung hapon meron pa rin daw mga na-recover, na ibaba rin ba dyan o kailan ba ibababa o nasa barko pa?
1: Actually, Katropang Ali, 2:30 p.m.
0: Mm-hmm.
1: Magpapasignal po sana kami kahapon.
0: Okay.
1: Naabutan po kami ng malakas na ulan.
0: Umulan pa dyan sa area?
1: Yes po. Hindi po kami nakabalik sa area.
0: Ayun. Well, anyway, okay lang naman. Dahil mukhang may schedule mamaya. Oo. Ngayong umaga siguro, mismong si Commodore Kayabyab na yung haharap sa inyo dyan. Dyan daw sa Port of Borac na raw ang schedule, ha? Katropang Sunshine. Makisakay ka na lang muna kung may susundo. Ang sabi kasi may susundo, ha? Katropang okay. Sunshine.
1: Ano po, Katropang Aling?
0: So, ano lang muna, ha? Katropang Shine, coordinate din sa ibang mga kasamahan natin dyan, sa mga local media na nandyan. Punta lang kayo sa EOC. At doon ata yung lugar muna doon kayo ipunipunin, Katropang Sunshine, ha?
1: Katropang Ali.
0: Sige. At ingat, ha, Katropang Sunshine, ha?
1: Yes, Katropang Ali. Maraming salamat po.
0: Si Katropang Sunshine Morano po na kay-standby lagi doon sa area, mga sir, mga ma. Alauna pala yan, na ibaba. Yung 30, ha? Tapos, nung hapon kasi, meron pong panibagong impormasyon ang inilabas. Yung Philippine Coast Guard, maski yung MDRRM Ocoron, na nadagdagan nga po yung 35 na casualty na unang nailabas. Biyernes pa lang ng gabi yung pronouncement. Hapon naman, alauna nang maibaba po yan yung 30 na yan. Yan po, yung nakikita nyo sa video. Yan po, ibinababa mula doon sa barko ng Philippine Coast Guard na may 4411. At yan po ay dinadala doon sa isang area. May tent. Tapos, na labako na ng trapal. Doon daw po isinasagawa yung pong pagkuha ng mga swab. Ito ay proseso, mga kababayan, mga katropa, especially yung sa talagang hindi na po ma-identify physically. Dahil po karamihan po dyan ay sunog po talaga mga kababayan, mga katropa. May mga larawan o mga video na inilabas pero blurred. Masyado po kasing disturbed yung pong video. Ano po? Tayo po may strict naman ni Meta. Yan po, yung area. Yan po yung Port of Borac. Yan sa Barangay Borac, Coron, Palawan. Malapit pala ito. Yung port dyan, sakto talaga dyan nilala kaysa doon sa Turda. Fish port lang po kasi yun. Maliit. Yan po yung loob, nung pong MV June Aster. Mga kabayan, mga katropa. Doon sa inilabas...

0: ng MDRRMO Coron. Sa kanila pong Operation Center o Emergency Operation Center Bulletin Number 6 as of September 12, 8 p.m. Gabi na po ito, mga kabay, mga tropa, official. Yung pong total of person on board, 132. Base rin sa manifest, ticket manifest, ang tawag ng ating Philippine Coast Guard. Ang na-rescue, 43. Missing, 12. Untraced, 1. Ang fatalities ay pumalo daw po sa 76, mga kababayan, mga katropa. Yung untraced, hindi po matrace kung saan, buhay ba o survivor. Ito ay crew daw po ito, mga kababayan, mga katropa. Ha? Yung 12 nawawala, 12 nawawala, ito ay passengers and crew. Yung fatalities, mga kababayan, mga katropa, na 76. Mga kababayan, yan ang subject doon sa swab test, mga kababayan, mga katropa. At yung pong pinapanawagan nga na aso, mga kababayan, mga katropa, si Ali. Di ba meron pong naghahanap sa mga panawagan. Naisama, nakasakay din yan yung isang aso na si Ali. Pangalan ko pa. Ali. Yung golden retriever ito. Mga kabayan, mga katropa, natagpuan na rin po. Kasama rin po sa sunog. Mga sir, mga ma'am. So, yan po. Base dun ha. Sa ating pong MDRRMO Emergency Operation Center Bulletin Number 6. Yan po yun, no? Yan si Ali. Yung golden retriever na kasama po. Umiyahe. Diyan sa MB June Aster, mga kabayan, mga katropa. Naka-cage po kasi ito. Meron siyang kulungan. Kasi pagbibiyahe talaga yung mga hayop, nakaano po yan sila. May kulungan. Kung sa sobrang abala na yung pong mga ibang pasahero at crew, hindi na po siya nakailabas, mga kabayan, mga katropa. So yan po yung pong huling impormasyon ng ating pong Emergency Operation Center, MDRRMO Coron, as of 8 p.m. kahapon po yan, September 12, mga kabayan, mga katropa, ha? At yung binabanggit ni katropang Sunshine na nakapanayam nila Engineer Rene, si Tatay Kaabay pa yun, yung lalaki. Pakinggan natin yung pong kanya pong naging mensahe ba yun, panawagan. Nag-iintay pa rin, umaasa pa rin. Yung pong iba sa ating pong ibang mga kaanak, anong pong mga pasahero na yan na nawawala pa rin. Unaccounted. Yan. Sige, pakinggan muna natin. Katropang Rene. Sa oras na alas 5:33 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa, ha? Kamusta na daw kaya yung taga Angeles City? Pampanga yung nag-comment sa inyo na nawala. Yun, katropang Bobby Balame. Kinakailangan nito yung mga swab, mga katropa, no, ha? Update sa Coron, tumaas ang fatalities, 70 to 75 na daw. Surprise, 76 na nga. Sige. Ito, mga kabayan, mga katropa, isa sa mga nakapanayam po, pamilya ito, kapamilya ng mga anong pasahero ng MV June Aster, mga kabayan, mga katropa, na nandoon sa Port of Borac kahapon.
1: Naka-anak niyo pa dito?
2: Unang-una po yung namatay kong kapatid, na yung siya po yung pasayeros, yung Rosana Kaabay Indik, yun ang galing Manila, na namatay na tinawi dito. Bago yung Juana Indik, Juana Kaabay Indik, yun ang bunso nilang anak na babae. Nasa 28 years lang po yun. Bago yung pagkalam po, buntis pa eh. Bago, di bali na yung bayaw ko, yung binamin Indik, na medyo maayos na sa ano po siya, nasa Coron District Hospital. At yung manugang naman namin sa Culion po, Yun daw po yung sinisigaw lang yung pangalan ng pamangkin ko eh. Kaya lang nagbabantay doon yung kaibigan niya lang. Kasi medyo hirap na rin kami. Puro kami busy.
1: So wala po kayong update hanggang ngayon sa atin niyo po?
2: Okay lang po yung ate ko. Kaya siyempre, ay yung buhay nga po, nandoon sa loob. Ay mas lalo na yung ate ko napatay. Na sigurado namin nandoon doon. Kaya lang naman yung buhay nga, hindi nga nakatalon. Ayan pa kayang patay na. Siguro hindi natin po alam kung ano po yung medyo ano po doon. So kami naman po, medyo nagbabaka sakali. Mm-hmm. Sa ate ko po, tanggap namin kasi tindis na po siya eh. Mm-hmm. Hanggang ngayon po, balik tindis na siya. So yung pamangkin po namin, siyempre kahit pa paano medyo. kung sa isipin po natin, okay lang po na namatay kung ano na alam natin. Pero pagdating po sa ganito, hindi natin alam kung siya po may pag-asa pa. Mm-hmm. O kung talagang siya kabilang na rin po dito sa mga na-recover ng mga tao sa loob ng barko. So, wala naman tayong inaano, kay practical naman po tayo. Kung nakikita naman natin siguro yung kaanak natin ha, medyo ginukurot na niya, siguro ano tayo, gaganti tayo. Pero sa punto na gano'n, isang trahedya, wala naman sigurong may gusto niyan. Una-una, siyempre, masakit man sa atin, pero hindi natin po pwedeng ano na lang yun.
1: So yung pamangkin niyo po nabuntis, ano pong dahil nakasakay sa barko?
2: Actually po, yung bayaw ko at saka ate ko, siyempre yung ate ko yung pasyente, pumunta po sila ng Manila. Para magpagamot kasi wala naman talagang makakasama, kaya alam mo naman. Sa parte ng bayaw ko, medyo may kahirapan. Kahirapan po yung dahilan. Bago pagdating naman din po sa amin, siyempre medyo hiwa-hiwalay kami ng magkakapatid. So medyo walang representative na makakasama, lalo pa sa Manila, lalo pa sa mga gastusin. So sila po pumunta ng Manila para yung tubo po na nakalagay sa leg na may transfer fee sa ganito. So sa madaling salita, sa tulong ni pag-alam ko po, siya rin pong tumulong, si Vice Mayor Isyan. So sa madaling salita, nadala sa Manila yung kapatid ko. Pagkatapos po ng 1 week na ano po, parang ibig sabihin natanggal yon at nailipat sa gusto nila kung saan para maging komportable ba yung ate ko, bago sila uwi. Kaya lang medyo nalit ng isang araw, so dapat Lunes, Martes siya napalitan. So pagka Miyerkules, yung madaling araw, bigla na lang, namili na po yun ang pampasalubong dito uwi. Kaya excited, kaya siyempre tubo yung sasakyan. Kaya ang problema po, siguro yung magdamag na lang po na yun yung mga alalahanin para sa kanya. Pagdating po ng madaling araw, ginigising po ng bayaw ko na para magkape at bumili ng tinapay. Siguro sa pagitan ng mga 4:30 to 5 ng madaling araw, mamalay na lang nila, malamig na. So medyo wala naman sabing ingay na kung ano na siya, mamatay. Pero siguro, ano lang din ang kaloob o lakas lang, loob lang ng tao na hindi na siya nanakot. Kaya yung bayaw ko kahit na wara yun, medyo takutin din. So ngayon, pagdating naman doon sa Manila nung mamatay, kasi sa bahay lang namatay. Sa biglaan po na ano, na siyempre taranta, tumawag ngayon ang kurinarya. Siyempre hindi naman pwedeng itambay sa isang bahay, lalo pwede mo naman pag-aari, bali na ikipira ka lang. So, nakakuha po ng kurinarya yung mag-aalaga sa kapatid namin para ibagsano. Kaya lang may kamag-anak naman din po kami doon, nahuli ng dating. So nagkaroon po ng duplikado po yun. Siyempre yung Michelle Pai po, siyempre pinsan namin, meron sila doon sa Manila. Meron silang branch din dito. So ngayon, nangyari, pinuntahan ng pinsan namin. Nakuha ito. So yung paglakad siguro ng papel, hindi man ganun kadali na formal na tao lang na pupunta ka sa lugar o sa isang opisina para mag-book.
0: Mga kabayan, mga tropa, isa po iyang kaanak na nag-aantay doon sa magiging resulta pa rin ng operation dyan sa Coron. Pamangkin niya yung kanyang inaantabayanan. Kasama ba doon sa mga naibaba? Mga kabayan, makatropa, at yung sinasabi niya na yung bangkay, may naalala kayo nung nakakaraan na mayroon tayong imprinay nyo nasa ospital? Yun ang pala ay kaanak niya, kapatid niya, mga kabayan, makatropa, ha? So, yun, isa lang po yan dahil kahapon mayroon ding impormasyon na hindi na po pinapalapitan sa media yung pong mga kaanak para interviewin pa mga kabayan, mga katropa. Papatuloy po mga kabayan, mga katropa. Yung pong search and rescue pa rin po yung ginagamit ng ating po mga otoridad, ha? Search and rescue pa rin po mga kababayan, mga katropa. Asa pa rin po yung may mga lumalabas na mga impormasyon na meron daw pong nakita na ano to, survivor daw dyan sa bahagi ng Mindoro. Unverified pa rin po yung mga kabayan, mga katropa. Bagamat yung pong Philippine Coast Guard National nagbaba na rin po ng mga memo doon sa kanila pong mga kalapit na mga Coast Guard Station dyan sa Coron, Mindoro, mga parte ng Romblon. Mga kabayan, mga katropa, na maaari baka mayroon pong napadpad, baka may natangay na mga individual. Sana nga ang yung lumabas yung impormasyon ng kahapon na yan, oo, na meron daw po sa Mindoro, marami yung umaasa, ha? Buhay pa, mga kabayan, mga katropa. Pero unverified pa yan, ha? Ayan po yung isa sa subject din po ng magiging press conference siguro mamaya. Press briefing mismo nito si Commodore Noemi Cayabyab dyan mismo sa Borac Port, mga katropa, ha? Samantala, 41 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, break lang kami saglit ni Engineer Rene Boy. Sa pagbabalik, makakaragdagan pa rin pong impormasyon regarding pa rin po dyan sa mga operasyon ginagawa ng ating pamotoridad sa bayan ng Coron. Saglit lang po mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan. Exciting Pilipinas!
3: XFM. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw, at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako
1: na isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Sanzone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
19: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
20: Pabibili sa mga butika.
21: Sanzone Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
23: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
26: XFM.
27: XFM.
28: Mga katropa, exciting dito!
29: Umaga pa lang.
30: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sanzone Vitamin C.
31: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
32: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
33: Mapibili sa mga butika.
34: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanzone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanzone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanzone Plus Herbal Soap.
35: Sister Pain.
36: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
37: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
38: If symptoms persist, consult your doctor.
39: Sa mga butika.
40: Premium D3.
41: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
42: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
43: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
44: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
45: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
46: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
45: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
47: Sanzone Plus Herbal Oil.
48: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
49: Sanzone Plus Herbal Oil.
50: Maaasahan
49: sa sakit ng katawan.
50: Sanzone Plus
49: Herbal Oil.
51: Doon,
0: Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa, X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy boosters. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ching.
1: Oras natin mga kabayan, mga tropa, garap na pong 7 minuto na lang, alas 6 na po ng umaga. Antabay po mga kabayan, mga tropa, sa mga bagong development, ano? Magkakaroon po ng press briefing ngayon ng Philippine Coast Guard dyan sa Bayan ng Koron, especially sa Port of Borac. Mismo si Commodore Noemi kayab-yab na po yung haharap sa ating po mga kasamang mamamayag na nandyan sa area. Mga sa mga pinakabagong mga development regarding pa rin sa nagpapatuloy na search and rescue operation nitong ating po mga otoridad doon pa sa mga nawawala pa rin pong mga pasahero na ang naturang barko. Kaya antabay lang po mga kabayan, mga katropa, at mamaya po yan sa programang Bulsay. Makakahabol po tayo mga sir, mga ma'am. Sa ngayon, excel muna tayo na maaga. Mga kabayan, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po yung ating pong ano, ha? Special coverage dyan sa naging trahedya ng MV June Aster, mga katropa. Nangalan mo na ng ating po naging kasama sa bagay technical engineer Reneboy Federico. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa, sumanyo ang ating pong palatuntunang exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Linggo, ika-13 sa buwan ng Setyembre 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po ninyong napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Kaya rin po ay napapanood ng live sa ating pong official Facebook page, 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salvatus. Express balita na po mga sir, mga mama.
2: Ito ang Exciting Pilipinas. Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: Inyong narinig ang mga... XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old.

0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Premium D3.
3: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
16: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
21: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
22: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at

0: ngit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule.
6: Vision X Plus, Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus, Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Southon Gold Coffee Mix.
12: XFM.
13: XFM.
14: Mga katropa, XFM.

0: Ding.
1: Exciting time mga katropa, garap na pong 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras handog sa atin ng 1 plus, numero 1 ang alaga.
0: Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, lisensya ng crew ng MV June Aster suspended na.
3: Ang gulo ng kapabayaan po. So we have to suspend muna po.
4: Iba pang barko ng Atienza Inter Island Ferries Incorporated sa sinalin sa safety audit matapos sa pagkasunog ng MV John Aston.
3: Bakit sa nakalagay dun po sa minimum safe manning certificate nila?
2: National agencies nagtulong-tulong na po sa retrieval ng MV June Aster.
5: May mga ganitong trahedya, medyo mas madagdagan yung equipment po ng ating local government.
4: Mga nasawi sa John Aster, umabot na sa 76. Express
2: Balita sa Umaga. Samantala sa iba pang balitang, National Department of Agriculture isinusulong ang pagpapalawak ng palm oil production sa buong bansa.
4: Sa balita international naman, Israel winasak ang underground facility ng Hezbollah sa southern Lebanon.
2: At sa atin ang mga balitang pampalakasan, Pacquiao inaayos ng laban kay Shakur Stevenson bago rin po matapos ang taon.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines.
6: Sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw na po ng Linggo, ika-13 sa buwan ng Setyembre taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabay din po ang napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
4: Kami rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropa nga Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
6: Express Balita sa Umaga.
2: Bilang nga po ng mga nasawi sa MV June Aster, umabot na po sa 76. Sa patuloy nga pong sinasagawang recovery operation ng mga otoridad sa MV June Aster sa bayan ng Coron. Kahapon po yan o kagabi. Araw po ng Sabado, September 12. At base po sa talaan ng Philippine Coast Guard, 41 bangkay pa ang ihahatid ng BRP Cape Ingano o itong MRRV 4411 ngayong araw na ito, September 13, sa Port of Boracay. Umabot na po kasi ito sa 76 yung pong kumpirmadong nasawi, habang nananatili pa rin po sa 43 ang survivors. Batay po sa ticket manifest na may 134 na pangalan, 13 ang nananatiling hindi pa natatagpuan. habang dalawang individual ang iniulat na hindi nakasakay sa naturang barko. Samantala, kinumpirma rin po ng PNP Soco ang pagka-recover sa aso na sakay din po ng MV Joon Aster.
6: Express Balita sa Umaga.
7: Na nakalagay sa manifesto ay hindi po sumakay o hindi nakasakay.
6: Express Balita sa Umaga.
4: 76 na katropang Ali.
2: Oo, kahapon ito. Yung una,
4: 5.
2: Yung after pa lang.
4: After pa lang.
2: Oo, yung
4: kasagsagan.
2: Kasagsagan.
4: Oo,
2: may
4: tapos,
2: 5 kagad yun.
4: Tapos yung naakyat na, 30. Tapos ito nga, may another 41 kahapon.
2: Oo, yung
4: 76
2: sa... 76 na.
4: Oo, kasama yung aso.
2: Kasama.
4: Maliban sa 71, 76, yung aso tsaka yung ano, yung kabaong na may lamang bangkay.
2: Oo. Isa rin po yun doon sa... Ah, yung kasi, siyempre, hindi makakilos yun. Matik na yun, talagang burn yun.
4: Yung pangalan pala ng aso, alam mo kung anong pangalan?
2: Oo, kapangalan ko, Ali.
4: Hindi, sa airman, Ali. Sa kanya ay Ali. Kamagkatunog lang.
2: Golden Retriever po ito.
4: Grabe.
2: Yung, nung mangyari pala yung sunog, yung may-ari talaga hindi na mapakali.
4: Kaya nga. Kung 76 na katropang Ali...
2: Sa bilang 134 di ba?
4: 34.
2: Doon sa ticket manifest.
4: Mayroong hindi nakasakay na?
2: Dalawa.
4: Uh-oh. Minus dalawa. Yung 32. Minus 43.
2: Na survivor.
4: Survivor.
2: 89.
4: Minus 76. 13.
2: Meron pa sinasabi doon sa EOC. One and untraced.
4: Yung
2: daw yun.
4: Yung kapitan.
2: Kapitan.
4: Kasi may nagsasabi na kasama siya doon sa 43.
2: Ang sabi.
4: Pero wala doon sa listahan ng 43.
2: Unang pahayag ng Atienza.
4: Oo, na Atienza. Sabi ni Sir Dindo Makalinaw.
2: Rodel Sarmiento ang pangalan, di ba? Nung kapitan. Pero base naman doon sa pahayag naman ng Philippine Coast Guard, wala daw doon.
4: Wala doon.
2: Oo. Ito yung napaka-importante, mga kabay, mga katropa. Siya yung kasi ang una sanang matatanong nung ating
4: motor. Siya talaga tatanungin. Ano nangyari, Cap?
2: Cargo niya kasi yun eh.
4: Oo, siya.
2: Siya yung...
4: Ang tanong na saan si Kapitan?
2: Yun. Yun po ang tanong. Yun, siya yung untraced.
4: Untraced.
2: Mga kabay, mga katropa.
4: Pero ang ano dapat dyan, yung ano eh, yung Atienza, imposible. Ako hindi ako naniniwala na hindi nila alam si Kapitan kung nasaan.
2: Siyempre,
4: doon siya sa una magre-report eh.
2: Oo, nakipag-ugnayan lang sigurado. Kung nakaligtas nga.
4: Kung nakaligtas nga.
2: Kasi sinasabi, nung unang pahaya, na kasama raw doon sa mga 43 survivors.
4: Una nga, 42 eh, di ba?
2: Tapos
4: nung ano, 43 pala.
2: Sarmiento.
4: Wala. Sabi ni Mr. Hindi naman magsasalita si ang Atienza na kasama sa 13 na kanilang crew ang nakaligtas sa kapitan kung hindi nila alam.
2: Yung.
4: Diba? Sila nagsabi, Atienza eh.
2: Yung mga naunang pahayag nila.
4: Oo, yung unang pahayag nila. Si Mr. Dindo Makalinaw, yung kanilang HR specialist.
2: Kaya nga eh. Pero kung tatanong kasi, tinanong ito kay Commodore Kayabyob eh. Kasama daw po sa survivor yung pong kapitan. Unverified.
4: Kasi wala sa listahan.
2: Wala sa listahan.
4: Pero may mga reports.
2: Kaya yung untraced na ito, malamang siya ito. Nasaan si Kapitan? Kasama ba siya?
4: Nakaligtas ba o hindi?
2: O kasama rin ba siya dyan sa mga na-recover na bangkay?
4: Sana naman hindi.
2: Para makapagbigay linaw. Sa tunay na dahilan, bakit nagkaroon ng trahedya o sunog dyan sa barko, mga kabay, mga katropa?
4: Maraming ano eh, meron din daw, hindi pa kinukompirma ng mga otoridad yun. Sabi, nakita sa Mindoro.
2: Meron. May nagsasabi na may nakita daw.
4: Pero wala pa ang confirmation.
2: Walang confirmation. Ito rin yung subject din na kumbaga ako itong national headquarters ng PCG, inalerto na rin yung kanilang mga Coast Guard station dyan sa area ng Mindoro.
4: Pero may nakita akong post ng kamag-anak eh, na ay, parang ano to, nanghihingi ng pera eh. Kapalit na ituro eh.
2: Mukhang ano.
4: Kaya pag may mga ganyan, medyo katulad
2: alanganin.
4: Doon na.
2: Oh.
4: Pero hintayin lang natin mga katropa
2: yung official,
4: na pahayag.
2: Kasi nga, inalerto rin ng National Headquarters ng PCG yung mga Coast Guard dyan sa area na yan. Nakipag-ugnaya na. Sabi, tulong-tulong na nga ito para yung mga ganyan mga impormasyon ay ma-verifika agad.
4: Meron din na kung nabasa, sabi, doon daw sa may Dilian na Koron, meron din daw may nakita mga remains, pero wala pa rin confirmation sa ating mga otoridad.
2: Bukod kasi doon sa nagsasagawa ng, ito, siyempre sa barko, retrieval na yan, di ba?
4: Retrieval na.
2: Meron pa rin rescue, search and rescue, doon sa mga area, kalapit area nga ng
4: sa
2: isla na yan.
4: Mga dalampasigan.
2: At yung pakikipag-ugnayan din sa mga local na mga mangingista, nagpapatuloy din. Mga kabayan,
4: so 13 na lang yung hinahanap natin, pati isang untrace. Bali
2: 14
4: yung hinahanap na lang natin.
2: Yan na lang. So mamaya antabay po tayo sa kung matutuloy itong press briefing para sa mga latest information. Ha? Si mismong si Commodore Noemi Kayabyab na yung pong haharap sa mga media. Diyan mismo sa Port of Borac.
4: Yun bang bangkay na nasa Kabaong? Paano yun ano? Saan ibibilang yun?
2: Yun dapat matanong mamaya.
4: Dapat matanong eh. Ano ba yun? Saan ba? Kasi tao rin naman yun
2: Tao rin yun. At kung... Yun ba yung mga... ito, tanong lang. Doon sa mga... ang ganyan, ang bangkay, nakamanifesto ba rin ba yan?
4: Ay, yun din ang gusto natin malaman eh. Kung nakasama sa manifesto.
2: Kung nakamanifesto ba yan? Or nakalist or as cargo.
4: As cargo.
2: Yun. Mamaya, okay, Katropan Sansen, pakitanong nyo yan ha.
4: Pakilinaw kung yun... Kasi, kung kasama sa manifesto... hindi ko alam, baka buhay lang yung sasama sa manifesto eh. Baka cargo na yun eh.
2: Cargo. Pero mas malinaw sila magsagot yan.
4: Sila sana.
2: Kasi tayo, hindi
4: ba tayo eksperto dyan.
2: Eksperto at wala pa tayong karanasan sa ganyan.
4: Kaya nga, wala din ako information tungkol dyan.
2: May mga karanasan na po na ibiniyahe, yung isang bangkay, ano pong nakalagay sa manifesto? As cargo or as passenger?
4: Yun ang ano doon. So alamin natin
2: mamaya. Alamin natin mamaya yan, ha? Ako mga kabayan, mga katropa, 18 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Express Balita Sunog. Tuloy na nga pong napula ang sunog sa MV John Aster bandang alas 10:15 ng umaga noon pong September 11 sa karagatan ng Corona. Sa pag-inspeksyon ng Philippine Coast Guard, PNP Soko at iba pang ahensya, nakita ang mga nasunog na labi sa economy accommodation area ng barko. Sa panayam ng XFM Palawan kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, ay sinasagawa na pagkuha at pagkilala sa mga labi alinsunod sa tamang proseso. Samantala, naglagay ang PCG ng oil spill booms bilang pag-iingat matapos walang makitang langis sa ibabaw ng tubig sa paligid ng barko.
7: Na nakalagay sa manifesto ay hindi po sumakay o hindi nakasakay dito sa barko. So ito po ay naibawas natin sa mga missing individuals na hinahanap pa po natin. So malaking bagay po ito. So ang ating din po pakailusap sa mga pamilya na mga nawawala ay kung maaari po makipag-ungayan po kayo for proper accounting lang din po and correct accounting ng ating papong hinahanap.
4: Yan po ang atinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab.
2: O dito sa pag-apula nung apoy, kasi ito medyo tumagal eh. Diba? Kaya nga napadpad pa yan dun sa medyo ilang nautical milya pan layo niyan. Magmula dun sa area kung sa talaga nasunog, napadpad yan. Dinala nung Agos.
4: Pero maganda, patabi.
2: Patabi siya.
4: Patabi.
2: Oo. Pero may kalayuan nga lang. Marami kasi yung mga nagmamarunong dun sa social media. Bakit hindi na ito binumbahan? Ng tubig. Binumbahan habang ito ay mayroong pang usok or apoy. May mga proseso pala.
4: Meron.
2: Hindi po basta-basta pala na buhusan mo na kagad yan ng tubig. Unang-una, habang yan ay pinapadpad ng alon, may posibilidad kasi na lumubog.
4: Yun.
2: Nasa malalim na parte pa yan, mas mahirap.
4: Mahirap kuhanin.
2: Yun.
4: Pag lumubog yan,
2: mas mahirap pasukin. Mas pahirapan. So isa sa mga kinukonsidera pala ng ating pong mga authority yan. Tatlo, yung sinasabi niya na ikaw, nagbabagal yung metal. Bigla mong bubuhusan yan.
4: Parang ano yun
2: eh. May tendency na baka may dun sa pinagmumula ng apoy, baka sumabog pa. So mas delikado. Para din dun sa mga rescuer.
4: Parang ano ba yan yung uling? Uling, pag yung di ba, nag-ihaw
2: baga,
4: ka.
2: Diba? Oo.
4: Baga. pag pinuhusan mo ng tubig,
2: oh, kita mo ba?
4: Ang daming usok, di ba?
2: Usok.
4: Oh.
2: May ano siya, may singaw.
4: May singaw. Oh,
2: oh. Yun ang mas delikado.
4: Delikado yun.
2: Oh, oh. Eh. Yun din po, siyempre, yung po mga rescuer, safety first din.
4: Oh, pero sabi nila, meron naman daw mga chemicals na pwedeng gamitin.
2: Ang tanong nga lang, meron bang available?
4: Yun ang problema.
2: Noong mga panahon na yun.
4: Oh,
2: kasi nga, ang more concentrate sila sa rescue. Doon sa mga possible survivor na nakatalon. Kaya hindi agad po nasagawa yung sinasabing bumbahan agad. At may mga consideration pala yan. May marami sa kasa sa mga naging puna sa ating mga otoridad na bakit hindi nyo agad binuhusan ng tubig?
4: Yun.
2: May mga ganun pala.
4: Yung mga experts, alam nila yan.
2: Hindi
4: yan basta-basta.
2: Siyempre, dumaan naman talaga sila sa training, proper training.
4: Kaya.
2: Ano ba yung mga dapat gawin special ganyan sa mga ganyang uri ng insidente?
4: Saka kung kahit nabuhusan po yun, wala na rin talagang marirescue doon sa loob ng barko.
2: Sa ganun kalaki nga po yun.
4: Oh, ganun kalaki. Wala na talaga.
2: Kita naman po ninyo.
4: Kasi, kahapon sa press conference ng Philippine Coast Guard, in-explain kung saan nagsimula yung
2: sa cargo hold ba talaga?
4: Oo, sa cargo hold. Tapos kung nasaan yung mga nakaano. Ay, yung cargo hold nandun plus, yung cargo hold nandun sa ilalim.
2: Ilalim.
4: So
2: pag umapoy,
4: talagang ano ka to, nandun kasi yung mga tao, nasa ano eh.
2: Ano ka doon, parang inihaw.
4: Nasa ibabaw ka
2: yung init, siyempre, saan ba tutungo yan?
4: Meron pang naka-aircon, tapos meron pang ano.
2: Yung naka-aircon na parang nandun sa ano ng cargo hold ata yun.
4: Doon sa may ano.
2: Gilid, sa baba ng ba. Oh.
4: Pero yung nasa economy, sa taas, di ba?
2: Economy, marami.
4: Oo, talagang. Nakakalungkot lang, umabot tapos sa 76 yung mga nasawi.
2: Kumpirmado na ito.
4: Kumpirmado na.
2: Yung pahirapan na lang ngayon yung pagkuha ng mga swab.
4: Yun ang problema natin.
2: Tsaka ito, ang kalaban dito ng ating mga otoridad, oras. Kasi habang tumatagal yan, nagkakaroon ng mga reaction yan, yung mga bangkay.
4: So yung mga kamag-anak, dapat magpaano na kagad yan?
2: Paswab.
4: Paswab na para ma-identify.
2: Yan.
4: DNA.
2: Yan, magkakakuha ng DNA, yung SOCO. Ito, malamang yung mga iba pang agency na mga expert sa pagkuha ng DNA, malamang nakasama na rin sa mga panaw o mga oras na ito. Mga kabayan, mga tropa, ha? Alas 6:23 na po ng umaga, samantala, ito na nga, nagtulong-tulong na yung mga national government agency. Yan. Katuwang pa rin siyempre yung mga lokal na pamahalaan para sa retrieval operation sa nasunog na MV June Aster sa Corona. Kasama po sa koordinasyon ng mga rescuer team at iba pa mga ayon sa tutulong sa pag-recover nga at pagkilala sa mga labi na mga nawawalang pasahero. Ayon po kay SB Michael Sadwani ng LGU Corona, nakahanda rin ang mga kagamitan at assistance para sa mga pamilyang patuloy na naghihintay ng balita sa kanilang mga kaanak.
5: Para na kayang sumuporta ng local government, nandito po yung full support ng ating mga executives.
8: Mm-hmm. Okay. Sige. Wala. May, sa sangguniang bayan, may mga resolution ho bang nadidinig kayo or galing sa inyo na ipapasa regarding dito sa tragedy na ito?
5: Definitely po, pagdating po ng session, kasama po to sa isa sa i-discuss at i-deliberate ng local government para mapag-aralan kung ano pa po ba ang mga assets na kailangan ng local government.
8: Mm-hmm.
5: Hindi naman po sana mangyari, may mga ganitong trahedya, medyo mas madagdagan yung equipment po ng ating local government.
2: Mga kabayan, mga tropa, yan po ang tinig ni Sangguniang Bayan member Michael Sadwani ng Coron, Palawan. At ang balita niya, mga kabayan, mga tropa, handog naman sa atin ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po sa kanya po mabibisang sangkap gaya po ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. May dagdag ko lang, katropang Mike. Ay, dun sa mga national governments na nagtutulong-tulungan, kahapon, malugod na tinanggap din ng bayan ng Coron itong mga kinatawan ng DSWD.
4: Yun.
2: Field Office Mimaropa.
4: Eh, nagbigay din sila ng tulong.
2: Yun, assistance.
4: Assistance, 10,000 piso.
2: Sa pangunan ni OIC Regional Director Princess Bagilagid. Bagilidad.
4: Si Governor din pala.
2: Andun din.
4: Ami Alvarez.
2: Oo, kasama din. Rin.
4: At mga nagbigay din ng tulong.
2: Board Member Anton Alvarez. Bilang ka na to, siyempre, ng pamalang palalawigan naman. Dito nga, ayun nga, kasama si Governor Ami Alvarez, Board Member Anton, para sa pamamagitan ng cash assistance sa mga survivor ng MV June Aster. Kabuang 150,000, yun daw pong ipinamahaging cash assistance sa 15 survivors na kasalukuyang nasa Regional Evacuation Center sa Barangay Guadalupe, Coron. Tig 10,000 pesos nga.
4: Galing sa DSWD.
2: DSWD
4: yung to. Sa Capitol.
2: Walang nabanggit.
4: Ito may advisory yung MDRR Macoron. Kagabi, advisory number 3, September 12, 2026, as of 7 PM ito kagabi. Nais po naming ipabatid sa publiko na ang mga cadaver na narecover mula sa nasunog na MV John Aster ay dadalhin sa Boracport upang isagawa ang mga kinakulang otoridad. Isasagawa ng mga kinakukulang otoridad ang kinakailangang assessment, examination at verification ng identity. Ang mga impormasyon makakalap hinggil sa pagkakakilanlan mula sa isinasagawang assessment ay agad na ipapadala sa family holding area para sa verification at posibleng pagkilala ng mga kapamilya. Kung sakaling may kadaver na maaaring makilala ng pamilya, ang mga kinakukulang membro ng pamilya ay iimbitahan o dadalhin sa Boracport upang sumailalim sa pagkuha ng DNA sample para sa laboratory matching at confirmation. Samantala, habang hinihintay ang resulta ng DNA testing na maaaring tumagal ng hanggang 3 linggo. Tagal pa rin ito?
2: Tagal-tagal, oo. Kasi dadapas sa laboratory yan.
4: Kaya nga, ang mga labi ay pansamantalang ihimlay sa San Nicolas Public Cemetery. Alinsunod sa mga kinakailangang proseso at protokol. Hiniling po namin na inyo paunawa at pakipagtulungan. Gayun din ang patuloy na paggalang sa mga labi at sa mga pamilyang naghihintay ng kumpirmasyon hinggil sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at pakikiisa. Sa ayon po yan sa MDRR Macoron. Express. So, toon muna sa San Nicolas Public Cemetery ihimlay.
2: Oo.
4: Itong mga
2: matapos ito makuha ng mga kinakailangan swab. Yung mga labi na yan.
4: O kasi ang tagal pala, 3 weeks pala. 3 weeks
2: kasi hindi naman kasi basta-basta yan.
4: Kaya nga, pag-aaralan pa yan.
2: Pag-aaralan para sabi niya, hindi naman basta-basta na lang na gano'n na lang yan.
4: Kasi nga, hindi man makilala.
2: Hindi man makilala.
4: Sunog eh.
2: Sabi ni Katrabang Sunshine, meron doon kahapon mula doon sa mga naibaba, medyo na-identify pa ng pamilya. May naiuwi. Hindi nga lang sure kung ilan. Mamaya masasabi.
4: So hindi talaga sa merong part na
2: may part pa na makikilala pa siya.
4: Yung may yung tatlong hindi pa ba nakilala yon, yung may relo, yung tatlong
2: ang mauna. Sinasabi ng 5R na kapanamitin ng araw din ng Biyernes, yung dalawa may positive na.
4: Yung mag-ina.
2: Hindi. Bukod sa mag-ina, yung dalawang lalaki. Yung naka-bracelet, meron na kumontak taga Manila. At yung isang naka-relo, meron na rin. Yung isa na lang. Update na siguro ulit tayo.
4: Dalawa yung nakarilo doon, nakakulay itim na rilo at saka isang
2: parang yung
4: silver.
2: Gold. Meron nang nakapag-identify. Kasi bukod kasi doon sa rilo, may mga larawin din pala na ipinadala doon sa mga kumukontak sa kanila. So possibly identify nila. Sana, yung mag-ina naman na ibiyahin na sa El Nido.
4: Going to Taytay na yun eh.
2: Patay-tay
4: na yun. Samantala sa iba pang balita. Narugtong pa rin na balita, isinilali po sa panibagong safety audit ng Maritime Industry Authority o Marina ang iba pang barko ng Atienza Inter Island Ferries Incorporated kasunod na pagkasunog ng MV John Aster sa bayan ng Coron. Ayon kay Marina Regional Office 4A Director Attorney Maximo Banyares o Banares, sa inisyal na investigasyon, sinabi ng Marina na kompleto at maayos ang safety certificates ng MV John Aster at wala itong naitalang history ng insidente. Patuloy namang biniberipika ang aktual na bilang ng mga sakay, kargamento, lifebelt at iba pang posibleng sanhi sa pagkasunog.
3: Ang bawat barko po ay may tinatawag pong minimum safe manning certificate. Depende po yan sa laki ng barko, depende po sa laki ng makina, kung ilan ang makina, kung ilan ang tanis ng barko.
9: Apo.
3: Doon po nakadepende po yung ilang ang grupo sa engine room. Hindi po pare-pareho ang mga ano po, ang mga bawat barko po. Pero ang tanong niyo po, ang lahat po ng barko ay hindi po dapat pabiyahin kung hindi po kompleto ang crew. Base sa nakalagay doon po sa minimum safe manning certificate nila.
4: Yan po ang tinig ni Marina Regional Office 4A Director Attorney Maximo Banyares. At yan ang balita natin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa, ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Kompleto naman yung papel. Kompleto yung papel.
2: Kompleto naman. Oo, eh, kasi nga 'di ba, base na rin doon sa binabanggit ni Director Marsol Sumalalim ito sa huling inspeksyon. Oo, kumpleto naman. At wala rin daw pong history ng anumang insidente.
4: Pero yung lisensya ng mga crew,
2: eto na. Sinispin din na po ng Maritime Industry Authority o Marina ang mga lisensya ng crew ng MV June Aster habang iniimbestigahan ang pagkasunog ng barko. Doon nga po nangyari sa Barangay Turda, Coron, Palawan, Setyembre 9 gabi ng naturang araw. Ayon kay Marina Regional Office 4A Director Attorney Maximo Banyares o Banyares, naglabas na rin daw po ng Shoko's Order laban sa Atienza Inter Island Ferries Incorporated at mga crew na sangkot sa naturang insidente. Tatagal daw po ng 30 araw ang suspension at maaaring umabot sa 3 buwan kung hindi matatapos sa itinakdang panahon ang sinasagawa o isasagawang investigasyon. Sinabi rin po ng Marina na maaaring bawiin daw po ang lisensya ng mga marine engineer kung mapapatunayang may kapabayaan sa naturang insidente.
3: Sa Shoko's po namin, within 10 days, they have submit their
9: explanation.
3: Answer po, verified answer.
9: Okay.
3: Inispend po namin ng 30 days at kung hindi pa po matapos ang investigasyon, up to 3 months po isuspend po namin hanggang sa matapos po yung investigasyon at alaman natin kung ano po talaga yung mobilities nila.
9: Walang trabaho yun. Sa bagay, sagot ng kumpanya yun. Ano man ang halimbawa, masuspend din ng 3 buwan yun, hindi makasampan ng barko, problema na yun ng Atienza.
3: May suspension po kasi nga po, we have to investigate dahil titingnan natin kung may mga anggulo ng kapabayaan po. So we have to suspend muna po.
2: Muli mga kabayan, mga tropa, ang tinig po ni Marina Regional Office 4A Director Attorney Maximo Banyares. At ang balita niya mga kabayan, mga tropa, handog naman sa ating yan ng Vision X Plus. May kakayahan po ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ang Vision X Plus ay aprobado po ng FDA at ito ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga tropa, sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Ayun, pansamantala mo na.
2: Suspended.
4: 30 days.
2: 30 days. Tatagal, maaari pang tumagal ng 3 buwan.
4: Pero itong yung mga crew lang ng MV Aster.
2: Oo.
4: Hindi MV lahat.
2: MV June Aster lang. Yung mga survivor lang ito.
4: Oo, hindi yung sa iba nilang barko. Kasi marami silang barko atay.
2: Marami, madami. Daming biyahe nila eh. Oo. At yung, baka sabihin naman nyo, ay paano makaka... MV, yung crew. Yung po yung mga nasa listahan po ng survivor, ha? Maging sa kapitan. Kung nasa man si kapitan, kasama sa din sa suspended din.
4: Kaya nga.
2: Ganun talaga, ang proseso, mga kabayan, mga katropa, kinakailangan, pag ganitong mga naturang insidente, kasi kung sa mga bus company ito, di ba? Suspended mo ng biyahe.
4: Suspended mo ng biyahe. Minsan nga, buong fleet eh.
2: Buong fleet. Lalo mga ganitong medyo talagang trahedya ang sinapit.
4: Kaya.
2: Pero dito sa kumpanya po ng Atienza Inter Island Ferries Incorporated, assessment lang muna. Sa mga barko yung sasagawa. Walang sinasabi Marina, suspend muna sila. Pero depende pa rin sa kalalabasan ng assessment. Yo. Sa lahat ng kanila pong mga barko, mga kabayan, mga tropa.
4: Kaya. O sa kabayan na balita pa rin, puntahan natin yung ating live reports. Si Katropang Belya, yung El Nido El Gio Rao, tumungo sa Koron para tumulong sa mga biktima ng MV John Aster. Alamin natin detalye ng balita niyan. Belya mo siya!
10: Tumungo nitong Setyembre 11 sa Koron, Palawan ang mga kinatawan ng Municipal Government of El Nido upang makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at mga kaukulang ahensya kaugnay ng trahedyang kinasangkutan ng MV June Aster, kabilang sa pumunta sina MDRRMO Raymond Osorio, MSWDO Representative Amart Fulgencio at MGAD John Gibrilata na magsisilbing kinatawan ng El Nido LGU sa pagkipag-ugnayan at pagkuha ng mga manapapanahong impormasyon hinggil sa insidente. Layunin ang kanilang pagpunta na ma-validate ang kalagayan ng mga kababayang taga-El Nido na naapektuhan ng insidente, gayon din ang kanilang mga pangailangan at iba pang suportang maaring maibigay ng pamahalaan. Bilang bahagi naman ng agarang pagtugon, nagdala rin ng El Nido LGU ng karagdagang mga gamot sa Koron District Hospital para makatulong sa pangailangan ng mga survivors na kasalukuyang nagpapagaling at ginagamot. Patuloy rin ang koordinasyon ng LGU El Nido sa mga kinaukulang tanggapan upang matiyak na makakatanggap ng nararapat na serbisyo, suporta at tulong ang mga apektadong pamilya. Samantala, nananatiling nakatuon ang pamalang bayan ng El Nido sa pagbibigay ng agarang suporta sa mga kababayang nangangailangan sa gitna ng trahedya. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belya mo siya, XFM News.
4: Katropang Alip at El Nido, yung Puerto Princesa pumunta rin.
2: Meron
4: sila
2: din.
4: Sila Sir Earl. Nandun si Sir Earl mismo.
2: Hige. Noong
4: nakaraang araw.
2: Naghatid din ng mga kinakailangan tulong.
4: Oo, talagang ito. Tulong-tulong na talaga ito.
2: Tulong-tulong na talaga ito. Alam naman natin kahit paano yung ating pong CDR. Medyo may mga kagamitan din at meron din kakayahan.
4: Kakayahan, oo. Maganda
2: yung mga personnel.
4: Kaya nga eh.
2: At siyempre, para mas mapadali yung pong sinasagawang rescue operation. Actually, hindi lang naman yung El Nido.
4: Hindi lang.
2: Yung Kulyon.
4: Kulyon,
2: nagpadala rin.
4: Buswanga.
2: Buswanga nagpadala rin.
4: Lahat na eh.
2: Oo, yung mga nandyan sa northern part ng ating pong lalawigan na malapit sa area. Nagpadala rin po, hindi man po financial, yung mismong tao.
4: Yung city, yung
2: CDR,
4: 60 jars of burn ointment and essential supplies. Mm. Yung kanilang dala-dala doon sa
2: para doon sa mga biktima sa survivor, yung mga may paso.
4: Kaya nga kasi, eh.
2: Halos karamihan talaga sa survivor may paso sa katawan, mga kabayan, mga tropa.
4: Importante pala ito, dapat pala yung mga barangay merong mga burn ointment, no?
2: Standby.
4: Standby, no?
2: Oo.
4: Yun pala yung
2: so may idea ka na naman.
4: Oo, hindi natin nailista doon sa nag-planning kami nung nakaraan sa
2: training BDR.
4: Naggawa kami ng mga kailangan ano eh.
2: Sa BDR nyo.
4: O sa BDR eh. Wala ito na sa nasama eh.
2: Maka pwede pang ihabol.
4: Burn ointment.
2: Burn ointment.
4: Oo. Kailangan pala yun.
2: Oo, kasi napaka-importante yun. Lalo na po yung mga pasintabi sa mga nasusunog ng mga bahay, di ba?
4: Yun.
2: Mga insidente ganyan.
4: Ayan,
2: para
4: at least may naka-standby.
2: May naka-standby.
4: Yun. Nakakuha tayo ng idea.
2: Yan. Express. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na 40 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga, sa iba pa pong mga balita.
4: Good morning muna kay Manong Ladera. Ito, balita rin ito.
2: Manong Lino.
4: Oh. Sabi niya, nangangamba ang mga chopper sa Lunes, kakagawad Mike, paglabas sa electric vehicle buses during rush hour pa. Sabi ko, bakit po nangangamba? Mababawasan ng kita lalo na during rush hour ang pickup nila na passenger. Rush hour kasi po karamihan sa mga nag-boundary dyan po sila humahato ng pasada para makakuha ang boundary nila.
2: Pag-aralan siguro niya ang ano yan. City government, baka naman patayin naman ninyo yung ano.
4: Bakit tatanong natin kay ano to, kay CIO?
2: Baka naman po doon sa mga medyo alanganing oras, yung mga halos walang pasahero. Pero, paano ka
4: sasakay? Kasi minsan pag rush hour din, parang kulang din kasi yung multicab, walang ma-ano din.
2: Hindi naman siya kakulangan, kaya lang kasi...
4: Hindi nakakabalik agad. Yun, kaya natitingga rin ng matagal. Tapos meron nga nag-ano sa akin, dyan sa may Malbar, pag umaga, alas 7, walang masakyan.
2: Kasi nga nandoon sa Rizal Avenue karamihan.
4: Oo.
2: Kasi nandoon yung mga pasahero.
4: Oo.
2: Iyan yung mga yung sitwasyon na Mang Lino, dapat maiparating niya sa ating city government, ha?
4: Yeah.
2: Yung bata sa kulyon, ha? May impormasyon. Teka, sige, alam natin yan, ha? Isa sa mga survivor. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa iba pang balita, balitang lokal pa rin, punta muna natin si katropang Ray. Isa naman daw pong giant otter, wala nang buhay na makita ng mga motorista sa bahagi po ng Nara, Palawan. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan mula naman kay katropang Ray Elgaran.
11: Tinangay ng hindi pa nakikilalang kawatan ang anim na yero, mga gamit.
2: Kag nagkamali nung headlines pagpaumanhin, baliktad. Dalawang bahay sa Nara pa rin man naman. Ang pinasok daw po ng hindi nakilalang kawatan. Gamit. Tinangay. Kayo mga gamit ito, ha?
11: Tinangay ng hindi pa nakikilalang kawatan ang anim na yero, mga gamit sa loob ng bahay, kasama na rin rito ang ginagamit sa pagsusaka at iba pa, matapos pasukin ang dalawang bahay sa Sitio Mariwara, Bethlehem, Zone 8 ng Barangay Princess Urduhan, Nara, Palawan. Ang mga bahay ay pagmamayari ni na Ronald Corpus at Marjorie Sinense, kung saan sa pagkipagpanayam ng news team ni Elizabeth Flores, ayon sa kanya, umabot ng isang buwan na hindi nakauwi ang mga may-ari ng mga bahay sa kadahilan ng pumunta umano ito sa kanilang kapatid na may sakit. Ayon pa kay Flores, nadiskubre na lamang na ninakawan ang mga bahay nang matapos ang mga itong umatend ng meeting sa Purok noong Setyembre 12, 2026. Samantala, ang naturang insidente ay naitulog na rin raw sa barangay habang patuloy naman ang panawagan ng mga may-ari ng bahay para sa sinubang may impormasyon ay agad itong itulog sa kinauukulan o magibag-ugnayan sa kanila. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News. Express.
2: Hindi naman yung magnanakaw yung pati yero, tinangay.
4: Eh, isang buwan kasi wala.
2: Ah, isang buwan.
4: Isang buwan. Walang tao doon sa bahay.
2: Yun lang.
4: Baka naulanan yung ano.
2: Magnanakaw.
4: Ginawang
2: payong.
4: Ginawang ano. Kaya kinamit niya sa bahay niya.
2: Ah, okay.
4: Eh, sayo, wala naman nakatira dito eh.
2: Sayang. Pakinabangan ko na lang.
4: Oo, yung pala isang bumalik. Isang buwan lang pala eh.
2: Ako naman!
4: Samantala sa iba pang balita, most wanted person na may kasong 23 counts ng kasong qualified rape. Most wanted person na may 23 counts.
2: Uy.
4: Nang qualified rape, arestado dyan sa Batrasa. Ibig sabihin, 23 beses niyang
2: ginawa.
4: Ano. Katropa natin sa balita, Dennis Chua!
12: Arestado ng Batrasa Municipal Police Station ang isang most wanted person na naharap sa 23 counts of qualified rape of minor matapos isilbi ang warrant of arrest nitong September 12, 2026. Isinagawang pag-aresto bandang alauna ng hapon na sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, Barangay Tubtub sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ang warrant ay inisyo ng Regional Trial Court Branch 165 sa bayan ng Brooks Point na revised penal code ng Republic Act 8353 at Republic Act 11648 sa ilalim ng 23 na magkahiwalay na kaso. Ayon sa PNP bahagi, ang mga tagumpay na pag-aresto ng Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation na isinagawa mula September 11 hanggang 14 taong kasalukuyan. Samantala, sa kasalukuyan na sa kustodiya na ng mga otoridad ang akusado para sa kaukulang legal na disposisyon. Ang balitang ito yatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express
2: Balita Sumeka. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 15 minutos sa bago po ang ikapito ng umaga. Balik muna natin yung bayan ng Coron, katropang Mike. Personal nga, nagtungo si Governor Amy Roa Alvarez sa naturang bayan na kahapon upang ipabot ang tulong at malasakit ng pamalang panalawigan sa mga survivors at pamilyang naapektuhan ng naturang trahedya. Pagdating nga po sa pagkasulog ng barkong MV June Aster. 10 survivors ang tumanggap agad ng tig 10,000 pesos financial assistance. Nagkaloob din ng 3,000 pesos na garantulong sa pamilya ng isang individual na patuloy ding nawawala. Samantala, kinumusta rin po ni Governor Alvarez ang mga survivors na nasa Regional Evacuation Center sa Coron o ang maging nasa Coron District Hospital upang matiyak. Yun daw pong kanilang kalagayan at pangangailangan. Kasama ng Gobernador si Board Member Anton Alvarez, Executive Assistant Carlo Buitizon, at ang social worker na nagmula sa Provincial Social Welfare and Development Office at ganoon din Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Patuloy naman daw po ang sinasagawang psychological first aid sa mga survivors at mga pamilya ng mga nawawala at namatayan sa pangunguna naman ng social worker mula naman sa PSWDO, DSWD at lokal na pamahalaan. Samantala, nakatakda namang ihatid ngayong araw na ito, September 13, ang financial assistance sa mga survivors na kasalukuyang nasa bayan na po ng Culion o nasa Culion Sanitarium and General Hospital.
13: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Samantala, dere-derecho na tayo sa ating Balitang Nasyonal! Isinusulong po ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng industriya ng palm oil sa Pilipinas upang mabawasan ang halos 90% ng pagdepende sa importasyon. Bukod sa pagkain, layunin itong makapaglaan ng lokal na materyales para sa mas malinis na uri ng fuel. Sa ginanap na budget hearing sa Kamara, binigyan din ni DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na magandang oportunidad ito para sa mga magsasaka at lokal na negosyante dahil sa mataas na demand sa merkado. Niling din po ng DA ang paunang 300 million pesos na pondo para sa 2027 development budget ng palm oil, habang ipinapanukala rin ang hanggang 1 bilyong pisong taonang alokasyon sa loob ng 5 taon kapag naipasa ang nakatalagang batas para sa sektor. Sa ilalim ng roadmap ng gobyerno, target nitong i-develop ang 300,000 hektarya ng palm oil plantation sa bansa, kung saan ang maabot ay ang 100,000 hektarya bago matapos ang 2028 ay may naturing ng malaking hakbang.
2: Dito sa atin, di ba? Ang dami na dyan sa bayan ng Soprano Espanyol hanggang Brooks Point.
4: Pero dati nagka-problema ata sila eh. Kasi parang yung titulok, nakulateral eh. Di ba? Tapos parang, hindi ko na alam ano na nangyari na doon.
2: Mukhang naayos na.
4: Naayos na?
2: Oo, kasi tuloy-tuloy na yung, ano, yung production nila eh.
4: Oo, pero may refinery ba tayo dyan?
2: Ang alam natin to diretso sa Malaysia to eh.
4: Malaysia walang refinery.
2: Wala pang refinery.
4: Ay, useless din.
2: Yun ang kailangan.
4: Yun yung kailangan natin. Magtanim ka, tapos dadalay mo rin sa ibang bansa, ibabalik sa'yo, mahal
2: mas
4: din.
2: Mas mahal pa.
4: O, din dapat tayo ka ng refinery.
2: Yung ano pala, isa, yung Lionheart, para meron.
4: Ah, meron
2: maliit,
4: ba?
2: Maliit, small production.
4: Yun lang.
2: Para mantika lang
4: natin. Ano ba yun? Palm oil ba yun?
2: Palm oil.
4: Nyug yun.
2: May palm oil din.
4: May palm oil din. Itanim natin kay Sir Russell.
2: Pwede.
4: Yung spokesperson ng
2: Lionheart.
4: Yan,
2: Sir Russell. Nyug ba o palm oil? Parang halo ata eh.
4: Halo ba?
2: O, may hiwalay. Pero yung proseso halos pareho kasi. Yung palm oil, mga kabayan, mga tropa, matagal na pong ini-introduce dito sa lalawigan ng Palawan.
4: Matagal na.
2: Oo. At noong una, siyempre, sabi nga, may katagalan kasi pagtubo niya, hindi naman agad magmumunga yan.
4: Correct.
2: Pero along the way, habang yun po ay katulad ngayon, dyan sa bayan ng Soprano Espanyol at Brooks Point.
4: Pag dumating ka na ng Espanyola at
2: may
4: nakita sa gilid na ano,
2: mga palm oil.
4: Espanyola na yun.
2: Hindi ka makawala doon.
4: Kaya
2: hanggang doon sa unang barangay ng Brooks Point. May palm oil dyan na napakalapad, gilid ng kalsada. Ang ganda tingnan pag malinis.
4: Kaya nga.
2: Ang ganda tingnan. Oo. Dito sa pinaplano nito ng ating Department of Agriculture, magandang opportunity dyan dito. Lalo-lalo na.
4: Pero sa maglagay sana ng refinery.
2: Isa yun.
4: Huwag nang dalhin sa ibang bansa.
2: Kasi pagbalik ito, mas mahal, di
4: ba? Mas mahal pa rin eh.
2: Sana nga mapag-aralan ito ng ating gobyerno, ha? Samantala, sa atin naman pong balitang internasyonal. Winasak ng militar ng bansang Israel yun daw pong underground infrastructure ng Hezbollah sa Ali al-Tahrir Ridge sa timog ng bansang Lebanon upang mas palakasin daw ang itinuturing nitong security zone sa lugar. Sa isang pahayag nitong sina Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Israel Katz, sinabi nilang mananatili ang pwersa ng Israel sa rehiyon upang pigilan yon daw pong muling pagtatatag o pagtatag at pagpapalakas ng grupo ng Hezbollah. Ayon naman sa militar ng Israel, nakontrol nila ang higit 2 kilometrong haba ng mga lagusan kung saan nakatago ang mga rocket, missile at drone. At yun din ang iba pang kagamitang pandigma ng Badr unit ng Hezbollah. Naramdaman ang malakas sa pagsabog sa rehiyon ng Nabati habang nagpapatuloy ang operasyon sa kabila ng kasunduang ceasefire noong pang buwan ng Hunyo.
13: Express Balita sa Umaga.
4: Sa atin naman, Balitan Sports. Nasa advanced talks na Company A Division World Boxing Champion Manny Pacquiao para sa isang potensyal na laban bago matapos ng taong 2026, laban sa hindi pa nanatalong 4 Division World Champion si Shakur Stevenson. Naisipan ng panig ni Pacquiao na humanap na ibang katunggali ngayong taon matapos mapuspon at maitakda sa Enero 2027 ang kanyang inaarabangang rematch laban kay Floyd Mayweather Jr. Ayon sa MP Promotions, pinag-aaralan pa ng dalawang kampo ang mga detalye na posibleng bakbakan kabilang ng eksaktong timbang ng paglalabanan ng dalawang boksingero. Si Stevenson, nakasalukuyang nagmamayari ng WBO at the ring title sa junior welterweight class, ay kilala sa kanyang bilis, sleek footwork at matinding depensa sa loob ng ring.
13: Balitang Sports.
2: Mga kabayan, mga tropa, 8 minuto bago po ang 7 ng umaga.
4: Happy birthday mo na kay Pangulong Bongbong Marcos.
2: Ah, birthday ba ngayon?
4: Birthday ngayon. Kasabay ni Pangulong Bongbong Marcos, si Boyet Bonggar Martinez, si Paring Boyet dyan sa Barangay Luz Biminda.
2: Happy birthday.
4: At si Cyril Malayan, yung pamangkin ni Mrs. Anak ng hipag ko dyan sa Malatgao, Nara, Palawan.
2: Happy birthday.
4: Kasabay niya rin si Merla Remo, Jeffrey Pandelio sa Siksikan, si Dodge Dudoy. Ayan ha, si Elias Sardincol dyan sa Luz B. Si Ate Teresa Montero. Diyan sa Concepcion, yan, happy birthday sa Rose Luntian. Ay, may birthday ha, Renato Alicando, happy birthday.
2: Sige, nagbati ka na rin lang. Batiin ko na rin si Marjo Maguro Saklet. Happy birthday po. Auntie Edith Belderama. Happy birthday, Auntie. Jenny B. Seno Lagrada. Happy birthday din. Oy, kay Kuya Willie. Willie Wiki.
4: Willie
2: Dusura. Kuya Wiki.
4: Happy birthday.
2: Happy birthday, ha. Punta kami dyan mamaya. Sa Santa Monica. Ayan, happy birthday po sa lahat po ng mga nagdiriwan ng kanilang pong karawan ngayong pong araw na ito ng Linggo, Atrese. Happy birthday po
4: mabuhay
2: sa inyo.
4: Mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. Bahala ko sa buhay ninyo. Mang Juan Vlogs! Happy listening kay Press Juan, Press Aldrin Juan sa Liwanag, Bagong Liwanag Homeowners Association sa San Jose.
2: Happy listening po, ha?
4: Ingat sa biyahe, lakas na ulan eh. Saan ka pala bumiyahe? Lakas na ulan at video niya, lakas na ulan eh.
2: Juan Guerrero Gure Jr. Good morning po mga katropa. May katropang Den Sanderson, Ma'am Esneri Miss Alpa, good morning po sa inyo, ha? Sa lahat po natin po mga kabayan, mga katropa, ang nakatutok sa ating pong Facebook Live, good morning. At sa mga nakikinig sa kanila pong mga radyo, magandang umaga po ng Lunes. Mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa po ng XFM Palawan.
4: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabay niyo pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan.
4: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayon pong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Maraming salamat po mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
13: Express Balita sa Umaga. XFM.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
19: Premium D3 Coffee Mix.
18: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
21: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako po si Maribeth ng Cavite.
24: Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups

0: Vision X Plus. Ako si Mikaela Dridkin.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Bonbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
3: Sistapain. Ako po sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbibili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
11: may collagen
12: at glutathione pa.
13: At sa lasa, kape. Kape.
14: Panalo ka dito.
15: Ayan, subukan nyo.
16: Santhon Gold Coffee Mix.
17: Gawa sa pinaghalong mangosteen,
18: moringa, spirulina,
19: garlic,
20: plus collagen,
21: and glutathione.
22: Santhon Gold Coffee Mix.
23: Nagkape ka na.
24: Lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
27: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
28: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
29: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
32: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
33: Ha! May pimples na naman ako!
34: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
35: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan?
4: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
1: Edgar El Bonbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM Time, 7:09 ng umaga. At ang oras ay hatid sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.
1: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!
2: Bullseye! Good morning! Magandang umaga ho sa inyong lahat. Bullseye! Gandang gumaga sa ating mga kababayan sa buong lalawigan ng Palawan. Habang nasa munisipyo, lalo na sa munisipyo ng Coron, Buswanga, at sa iba pang mga munisipyo, magandang gumaga ho sa inyong lahat. Nandito sa Puerto, good morning. Mga nakikinig sa radyo, sa XFM, magandang umaga po sa inyong lahat. Doon sa, grabe, tumaas na naman ha. Nasa 345,000 followers. Naku, 5,000 na lang, mag-350 na tayo. And salamat at good morning sa mga followers po ng XFM Palawan. Bilis po na umaangat ang page ng XFM. And salamat sa inyo, sa mga followers at sa mga hindi pa followers. Papahuli. Follow nyo lang yung page ng XFM Palawan. 345,000 followers na tayo, mga katropa. Araw ngayon ng Linggo. September 13, 2026. Saan ba ang ganap ngayong araw ng Linggo? Kasama ba ang pamilya o barkada? Pasok eh, Linggo. Ilog ba o dagat? Saan ba ang pwedeng mas sa tingin ninyo ay magandang puntahan? Ilog o dagat? Basta mag-iingat lang ho kayo, ha? Okay, mas maganda kasama ang pamilya. Ingat sa mga bibiyahe, outing, bay, agahan ninyo. Para mahaba-haba ang bonding. Yung iba naman pipiliing nasa bahay na para naman na makapaglinis-linis ng bahay, makapag-prepare ng masarap na agahan, gigisingin si Mrs. aayain ng kain ba, almusal. Morning, morning, 103 days na lang before Christmas. Nang araw, 103 days to go before Christmas. At syempre, live na sa page ng XFM. Pwede na kayong bumati dyan. Pwede na kayong mag-comment dyan. Ha? Randy Santisas, good morning. Number one, as always. Thank you, Randy. Good morning po, Sir Gerald. Babati naman si Bob Rosales. Mula po kay Randy Santisas. King Australia. Good morning, katropang Gerald at Sherdan. Vincent Bacquiao. Good morning po sa ating lahat. Good morning, Vincent. Siyempre, ang ating po pala tuntunan, ito pong Bullseye. Ngayon pong Linggo na ito. Pangalan, Gerald, Gerald Gales po dito po sa Bullseye ngayon pong Linggo. Ang pala tuntunan, Bullseye, hatid sa atin ng Yes to Well Clinic. Yan po sa munisipyo ng Narra.
3: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mong mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakan 1 Nara National Highway sa loob ng

0: naman ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala. Patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
1: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines, at Terahertz therapy. Kung saan, bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating clinic. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga

0: ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La la la la. La la la la.
1: Pa-check up ha, pa-check up. Diyan po sa munisipyo ng Nara, lapit lang ho yan. Kung kayo po'y taga Burlano, Abu-Abu, Quezon, pwede kayong bumunta dyan. Yes to Health Clinic. Kahit na anong klaseng karamdaman, pwede ipa-check up yan ha. Kung ayaw nyo pa talaga doon sa mga ospital, sa mga clinic, dito muna tayo sa alternative medicine. Naturopathic doctor po ang sasalubong at gagamot sa inyo. Tapos na kaagad pag 9. 7:17 po ng umaga. Natawin ko muna yung mga comment ninyo ha. Alona, Santino, good morning po. Waji, good morning. Ondo, Pakaldo, good morning po. Idol G, at sa lahat ng mga solid listener ng XFM Palawan. Morning, Ondo, Pakaldo, Jory, Bliss, Kabantog, Ilagan, good morning po. Kajarald, good morning, Jory. Normal you did. Morning, Kajarald. Mabati naman kami dito po sa Iraan. Isa pa lang. Morning dyan sa inyo, ha? Normal you did. 7:18 ng umaga. Bullseye. Okay, nakaantabay pa rin ho tayo at patuloy na tinututukan ng national, international news ng ito. Bullseye. Halos lahat nakatutok na dito sa usapin na ito tungkol ho dito sa pagkasunog ng MV Junaster. Bullseye. Bullseye. May panibagong update. Bullseye. Bullseye. At hihingi tayo ng update dito po kay Katropang Sunshine dahil nakasakay na sila sa barko. Bullseye. Bullseye. O, doon po sa mga natitira pang mga labi. Bullseye. Bullseye. At doon po sa... Teka, palitan natin ito para mas maganda yung ating pong background. Ito ang gabitin natin. Okay. Ang pinaka-update po dito, pinakabago ay nasa 76 na ho. Kagabi po ang bilang ng mga nasawi, kumperbado mula ho sa MV Junaster ay maabot na ho sa 76. At tuloy po ang recovery operation po sa MV Junaster sa Coron, Palawan hanggang... Wala ro Tunugbon sa Facebook natin. Meron man. Okay, September 12 kahapon 2026 at hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy po yan ha. Ayon po sa Philippine Coast Guard, 41 ano ho na bangkay ang ihahatid ng BRP. Kape Engaño sa September 13, ngayong araw na ito. Dahil dito ay umabot na ho sa 76 ang kumpirmadong nasawi habang nananatili sa 43 naman. Hindi gumalaw yung pong survivor. Batay po sa ticket manifest po na mayroon pong 134 na pangalan sakay. 13 ang nananatiling hindi pa ho natatagpuan habang dalawang individual ang iniulat na hindi nakasakay po sa barko. Kinumpirma rin po ng PNP Soko ang pagka-recover. Kinumpirma rin po ng PNP Soko ang pagka-recover sa aso. Di ba meron po tayo napapanood ng mga video na na-videohan pa yung pong aso. Golden Retriever pala yun. Doon po sa barko. Kasama rin po yun sa kinumpirma ng PNP Soho. Yung pong pagkaka-recover dito po sa aso na ito. Nasakay po ng MV Junaster. So ilan lahat-lahat? Yung pong bilang, 130, sa 134 na sakay, meron pong 117 na pasahero. 17 po ang crew dyan. Unang report po yan, di ba? Yung pong limang patay. 43 ang survivor. Tapos mayroon pong nakita noong nakarang araw, 30 na cadaver. Dahil nga pinasok na nila yung pong barko. Pagkatapos noon, inasundan pa ng mas marami, 41 yung pong nakita. At ngayong araw po yan ay iihatid. Kaya ngayon pong mga media ngayon, nakatutok pa rin doon po sa munisipyo ng Coron. Yung kasama natin, nandoon na rin po. Nasa barko na rin ho ngayon. na papunta ho doon po sa MV Jonaster.

natin, sunod-sunod din natin, report muna natin si Sunshine. Tapos puntahan natin yung sa Mindoro, yung kausap natin kanina off-air. Na sabi yun yung tinatawag, pati si SB pala, ng munisipyo ng Coron. Sila ho kasi yung mga tumulong, gumamit ng sarili nilang bangka, tumulong doon sa search and rescue operation, gumamit ng drone. May foreigner silang kasama nga eh. Tapos si Sir Jerry Alili. Sunshine, ikaw muna iunahin natin ha, para tuloy-tuloy yung kamada natin. Servisyo naman ito. 7:22 ng umaga. Tuloy pa rin po tayo nakatutok dito po sa search and rescue at retrieval operation. Pwede, sige. Yun na lang muna yung sa Mindoro. Meron tayong tatawagan ha doon po sa Mindoro. Ibinigay po sa atin yung number na ito. Kasi ito po yung sinasabing nakakita doon po sa dalawa na palutang-lutang sa dagat na umabot po ng Mindoro. Pausap natin siya kanina off-air. Sabi ko, sige, linawin natin para mapawi na yung pangamba, lalong-lalo na ng pamilya doon sa dalawa. Sinasabing natagpuan doon po sa layo, Mindoro. Binigay sa atin ni

0: tawagan natin si SB Paulino. Dumalagan, pagtalunan. Ano, dating SB po dyan po sa munisipyo ng Coron. Marami mga video eh, nahawak sila. Yung kanyang asawa mismo yung sumama doon sa search and rescue operation eh. Okay, sige, yung asawa ni SB yung makakausap natin. Tapos meron siyang mga video, Bon. Pwede nating i-play. Ito yung 2, yung pinakahuli na binigay ko na video. Okay, sige, usapin natin. Hello, sir. Good morning po.
1: Yes po. Good morning po.
0: Opo, good morning. Sir, kayo po yung asawa po ni, ano, no, ni dating SB Pauline, Dumalagan Pagtalunan, sir?
1: Opo, opo, opo.
0: Ang full name niyo po, sir, ay?
1: Clyde Rainier Byungan.
0: Okay. Sir Byungan, nakita ko yung mga video. Kayo po mismo sumama po, no, sa search and rescue operation dito po sa nasunog po na barko na June Aster?
1: Opo, sir. Ako po mismo yan, kasama yung kaibigan ko, foreigner na si Sebastian.
0: Mm-mm.
1: Ako rin po yung nag-drive ng bangka namin.
0: Opo. Talagang nakadikit po kayo doon sa barko?
1: Opo, opo. Hindi po kami mapakali. Gusto namin talagang tumulong, kaya pumunta po kami doon kahit na malayo mula sa town proper ng Coron.
0: Oo. Nung time na pumunta ho kayo doon, nakasadsad na po dito sa ilang metro na nilayo sa isla?
1: Opo, sadsad na po talaga, sir. Siguro mga 10 meters na lang po.
0: O, malapit na lang, ano?
1: Opo.
0: Okay, sige po. Nung pumunta ho kayo doon, ano yung mga nakita at naabutan ninyo?
1: Pagdating ko po doon, mga alas 12:30, nakita ko po umakit na po ng mga personnel, mga Coast Guard.
0: Hapon tapos po yan, hapon, alas 12:30 ng hapon.
1: Opo, tapos mga pa 2:36, nakakit na po yung mga Red Cross, Soko. Mga nakakay puti po sila, balot po ng kulay puti, at naka-face mask.
0: Okay, yan na po yung ano pa lang, no, yung unang pagpasok nila, yung na-recover nila yung 30 na ano, na bangkay.
1: Ako, kung makita ko po pagpasok po nila, kumukuha-kuha po sila ng mga picture.
0: Oo, yun ang nakita ninyo. Tapos kayo nung nasa baba kayo, mukhang meron din kayo sanang drone na pinalipad.
1: Opo, para ma-check po namin yung likod ng isla kung meron pong mga tao doon na posibleng lumutang na dahil pangalawang araw na po yung nangyari po.
0: Opo. Nung pinalipad ninyo yung drone, palibot talaga doon sa isla, pati sa dagat, may napansin at nakita po ba? Wala.
1: Wala po, sir. Negative po. Tapos pagkatapos namin paliparan, binaybay po namin mula sa barko papunta doon sa baba, sa kahabaan po ng isla. Yung beach front doon, binaybay po namin daan-daan.
0: Opo.
1: Para makasigurado kami bago kami umuwi.
0: Okay, oh, binaybay ninyo wala rin, yung tipong
1: po,
0: survivor
1: opo.
0: Na nasa ano lang, buhangin, wala.
1: Wala po. Tapos binaybay din po namin yung isla ng Dibato, ng isla ng Diwaran Island.
0: Oo.
1: Tapos nagtingin-tingin din po kami sa karagatan habang papunta ng Tara, yung time na yun.
0: Oh, yung mga isla na mga kadikit kung saan nandoon yung barko, talagang binaybay nyo rin.
1: Opo, binaybay po namin, sir.
0: Oh, wala rin talaga nakita, no?
1: Wala rin po talaga, negative po.
0: Parang mayroong nakatira doon po sa isla kung saan nandoon po yung barko. May nakausap yata kayo doon mag-asawa?
1: Opo, opo. May nakausap po doon mag-asawa.
0: Oo, sila rin po ang una nakakita doon nung sumadsad yung barko?
1: Opo, ayon po sa kanila, dalawang beses na po sumabog ng malakas.
0: Oh? Dalawang?
1: Opo, dalawang beses. Pagkatapos po, yung barko po, naunang nasusunog doon sa kalagitnaan ng Tara at ng Barangay Turda.
0: Oh.
1: Pagkatapos, inaabot po, pagdating po ng alas 2 ng madaling araw, bago daw po sumadsad doon sa gilid ng isla, sa harap po ng kanilang tahanan.
0: Narinig muna nila yung pagsabog?
1: Opo, tapos na po, yung apoy,
0: oh.
1: Ay napakalaki daw po ng apoy. Talagang nilaamo niya daw yung buong barko.
0: Oh, grabe, no? Anong oras nila narinig yung ano? Kasi September 9 man ito, nangyari yung tragedya. Pero anong oras nila narinig yung unang pagsabog?
1: Mabandang alas 7, pa alas 7, ganyan daw po.
0: Nang September 9, ano?
1: Opo, opo. Kasi nag-start po ang sunog eh, alos mga 6:30, ganyan po.
0: Hapon, nung September,
1: tapos,
0: okay, sige, tapos?
1: Mga 15 minutes to 20 minutes, nakarescue po kagad yung mga mangingisda.
0: Sila yung mga mangingisda ang una?
1: Pabo sila punta, sumunod na rin po yung Coast Guard.
0: Oh, kasi sabi nila yung iba, palutang-lutang sila dalawang oras bago sila na-rescue.
1: Opo, opo. Yung iba po, yung iba po, sir, malayo, nasa malayo sila, naglundag na kagad sila. Siyempre yung barko po tumatakbo. Kaya napalayo po sila sa barko, kaya akala ng mga rescuer, nandun na sa tabi ng barko yung mga tao.
0: Ah, hindi. Sila palang naiwanan yung tao kasi yung barko tuloy-tuloy.
1: Opo, tuloy-tuloy.
0: Okay, so ganun na nangyari. Pero, narinig ka agad yun nung ano, nung yan yung mag-asawa na sumabog gabi pa lang nung September. Oh, tapos, dinakita nila malaking apoy. Nung pangalawang pagsabog, kailan naman yun? Ilan ang pagitan ng oras?
1: Hindi ko na natanong sa kanila, sir. Bali, basta pagkasabi na lang nila, dalawang beses sumabog ng napakalakas. Pagkatapos yung apoy, sobrang laki. Talos hindi na daw makita yung barko dahil apoy na lang daw po nakikita nila.
0: Grabe, no?
1: Opo.
0: Kasi kung maliit lang yung pagsabog, malamang sa malamang makakakilos, makakagalaw pa yung iba. Halimbawa, mayroon lang sunog doon sa isang lugar lang ng barko, pwede naman magigising yung iba, makakatalon at makakatalon ng marami. Pero dito, grabe. Ang daming
1: ano
0: patay.
1: Lang daw po, segundo lang daw po talaga. Ayon din po sa isang tao na may asawang patay nung araw na yun, na nakasakay din sa barko, nagpasigna lang daw po siya sa labas, nasa may tindahan banda ng barko, bigla daw pong lumiyap, tapos dumapa siya, habang nakatapa siya ay nasusunog na likod niya at inaapak-apakan siya. Tapos agad nakakita daw siya ng liwanag na nagbukas yung pintuan, agad daw siya tumalon daw doon.
0: Yun, ganun nagyari. Okay. Dito sa mag-asawa na nakausap na rin sila, yung pinuntahan ninyo kasi malapit lang sa kanila ito, di ba? Nakausap na rin siya ng Coast Guard, mga nag-iimbestiga.
1: Wala ho ata, sir. Ang mali ko lang doon, hindi ko sila na-interview.
0: Sa bagay, tutok din talaga yung mga authority natin. Nandoon na rin sa ano talaga, sa barko na rin. Babalik ba kayo ngayon, sir?
1: Ayon sa kanila, lahat daw po silang mga mangingisda po doon ay sinubukan din po nilang mag-search and rescue.
0: Tumulong na rin talaga sila, kaya lang.
1: Opo, opo.
0: Wala rin nakita.
1: Nung kinaumagaan po, nag-search and rescue po silang lahat.
0: May binigay sa akin na number si SB, yung sa Mindoro? Yung sabing may nakita na dalawa?
1: Yung sa ano daw po, sir, may mga lumalabas po kasi yung mga fake news na may survivor daw sa Mindoro, tapos para daw ibigay yung location ng survivor, nanghihingi po ng pera.
0: Okay, At yung number na yun ang mismong nakikipag-usap?
1: Opo, opo, yun po mismo nakikipag-usap. Marami pong kumalat na fake news po, sir. May survivor daw, ganyan-ganyan. Tapos mayroon pang survivor na nakarating ng Laguna.
0: Malalayo na yung mga pinuntahan ng survivor, no?
1: Opo, opo. Bali, yung mga fake news na po, na namimira lang po yung mga tao.
0: Sinabayan pa nila itong trahedya na ito. Hindi man lang sila naawa.
1: Opo, opo.
0: Di bali, sige. At ako nakausap ko rin off-air yun. Tinatry ko pang natawagan ngayon. Pero sinabi niya sa akin, hindi naman daw, hindi raw yun. Mangingisda lang din daw talaga sa kanila yun, sa Mindoro.
1: Opo.
0: Sige. Anong plano, sir? Yung foreigner ba, diver o ano lang? Papalipad lang talaga ng drone?
1: Spare fisher po siya. Guest po siya na nag-stay po na isang taon dito sa Coron.
0: Oh, tagad pala, no? Isang taon?
1: Opo. Nag-usap kami nung umaga nun.
0: Mm-hmm.
1: Siya yung nagsagot ng gasolina, 1,500. Tapos yung bangka sa akin.
0: Mm-hmm. Kaya na po.
1: Gusto niya daw tumulong kasi pangalawang araw niya na yun ako kinukulit. So niya, I want to help. So nag-isip ako, you want to go there? I don't have money, so you can buy gasoline, so we can go there using my boat. Yun, nagdiretso po kami dun.
0: Binawalan na kayo o hindi pa rin?
1: Wala po, nagbawal sa amin, sir.
0: Maluwag lang, nakakapunta kayo doon para tumulong. Palipad ng yung drone nyo pa lang, malaking tulong na sana yun. Kaya lang, wala rin talagang nakita. Kung meron man, talagang maliligtas ng mabilis dahil nga naman doon sa gamit ninyong drone.
1: Opo. Pero nung nagpalipad po kami ng drone, inurado po namin na yung helicopter po ay nakita namin na pabalik na ng town proper. Siguro magre-refuel. Kaya nag-drone po kami. Tapos mga pagkasan mag-drone, mga after kalahating oras, bumalik na yung helicopter. Nag-iikot-ikot po. Nagsusubok din po sila na makakita ng mga survivor.
0: Sa Palawi-Lawi. Nagsusearch din sila.
1: Opo.
0: Okay, sige po. Sir, salamat po ha sa magbahagi po ng ano ninyo karanasan sa pagtulong po sa pag-search dito po sa sana sa mga survivor ng MV Junaster.
1: Salamat po. Welcome po. It's our pleasure po.
0: Okay, thank you po.

si Clyde Rainier Byungan, yung pong nakausap natin. Siya po yung asawa po ni SB Pauline. Dumalagan, pagtalunan dyan po sa munisipyo ng Coron. Thank you, sir. Salamat sa pag-share kung inyong karanasan. Agtulong dito po sa pag-rescue. Okay, sige. Marami tayong mga kausap eh. Sila Sir Jerry Alilin. Tawagan natin yan. Yung Marina Rimbonda, try natin na tawagan ha. Pero hingi mo na tayo ng update kay katropang Sunshine. Nasaan sila ngayon?

0: muna tayo number na binigay, di ba, para malinawan tayo. Sir, good morning.
1: Good morning, po.
0: Sir, binigay sa amin yung number mo na sabi, mukhang kayo yata'y nakakita or kasama ninyo yung pong may palutang-lutang dyan po sa Mindoro, no?
1: Opo, yung chewing ko po.
0: Chewing nyo ang nakakita. Saan po sa Mindoro, sir?
1: Sa Paklasan po.
0: Paklasan, Mindoro. Ano po ang pagkakwento ng chewing ninyo na meron daw po nakitang survivor?
1: Ako, yun po pala nataob na bangka, sir.
0: Nataob ng bangka, pero hindi ho taga Palawan, kundi taga dyan po sa Mindoro.
1: Opo, opo.
0: Nataon kasi, sir, na ano eh, medyo mainit yung usapin na ito tungkol dito sa MV June Aster na nasunog po dito sa Palawan. Kaya naghahanap din talaga ng survivor eh. Nung nakita yan, pumutok, sabi survivor daw dito sa barko na ito, sir?
1: Yun nga rin po yung ano namin, sir.
0: Iyon yung unang ano ninyo, sir, ang akala
1: yun
0: ninyo.
1: Yun yung akala namin para makatulong ko sana. Ito po pala maling detalye.
0: Okay lang, at least nalilinaw natin ngayon, sir, kasi marami rin naghihintay rin ng totoong impormasyon kung yan ba talaga ay survivor o hindi. Pero sigurado na talaga, sir, hindi yan survivor dito sa ano? Sa barko?
1: Hindi po, sir, kasi ngayon andun na po, sir, nangingisda na po.
0: Nangingisda na sila, okay. Ilan po yung dalawa rin?
1: Dalawa po sila. Tumawag po yung bangka nila habang nagkakaroon sila ng isda.
0: Okay. Saan po banda? Sa Mindoro?
1: Dito lang po kami sa Paklasan, sir.
0: Sa Paklasan lang din mismo, tumaob. Tapos, nung una, hindi nyo pakilala?
1: Hindi po namin kilala, sir. Akala po namin, survivor ng ano. Kasi malayo sila sa bangka nila eh.
0: Oo. Abali na recover din pati yung bangka?
1: Opo, sir. Nung nakalauna, kinuha po sila ng ano nila, kakana nila, akala namin.
0: Oo.
1: Mga rescuer.
0: Ang una talaga, nakita itong dalawa.
1: Opo.
0: Tapos, buhay naman, sir, ano? Ang dalawa?
1: Buhay po. Buhay po sila, sir.
0: Ayun. Sila rin talaga makapagkukwento na hindi kami survivor ng barko, kundi dito lang kami nangingisda, di ba?
1: Opo. Yung nga po, sinabi po nila nung ano, kasi ang kala namin, nag-react naman kasi kami agad.
0: Okay lang yun, sir. At least nakakuha ng attention. Ganun naman talaga. Yan ang power ng social media. Na-post ka agad, at least ngayon, naitama natin na yan po ay hindi survivor, di ba?
1: Apo.
0: Parang iba kasing pamilya, baka umaasa na yan yung ano, yung kaanak nila, at least dito natutuldukan na natin na hindi yan yung survivor.
1: Apo.
0: Sila rin mismo nagkwento, sir, ano bang nangyari? Ano raw ang kwento nila? Bakit palutang-lutang sila sa dagat, dalawa?
1: Tumawag po yung ano nila, sir, yung bangka nila, natubigan yung makina nila, kaya napilitan nila sila lumungoy.
0: Tapos ilang oras, sir? Araw rin ba sila na palutang-lutang?
1: Mga ilang oras din daw po.
0: Oras din. Okay, sige. Mabuti po. Nakakita rin pa paano sila. Ang nakakita sa kanila ay mga kapwa mga... Chewing ninyo, kapwa mga isda rin po.
1: Apo.
0: Okay, sige po. Malinaw na po yan. At para sa mga dito sa amin sa Palawan, sir, talagang ang buong akala rin ng marami, may survivor doon. Pero yung pala ay hindi.
1: Po, sir. Tayingin na rin po ng paumanhin kung nagkamali din po kami.
0: Okay lang po, sir. Apo. Anong pangalan niyo, sir, para at least maano natin, address natin?
1: Gerson po.
0: Sir Gerson, dyan po sa Mindoro.
1: Paklasan dyan.
0: Paklasan. Bali, ikaw, sir, ang nag-post o yung pong chewing ninyo?
1: Yung chewing ko po, yung pamangkin niya, binigay niya yung number ko, hindi ko nga rin alam na bakit niya binigay agad. Sabi ko, hindi naman kayo na dapat nag-anugan ng number.
0: Oh, kaya lang nabigay na kaagad din. Pero sir, maganda at nabigay, at least nalinawan tayo, sir, kaagad. At least na natin na naayos natin na bago kung mayroon
1: po. Ang gusto rin po sana namin makatulong eh.
0: 'Yon, nandoon din ako, nakikita ko kasi post kaagad eh. Baka sakaling ito ay wala bang issue, sir, na ano? Sabi may nanghihingi raw ng pera. Wala bang ganun?
1: Wala naman, sir.
0: Wala yung sabing hingi ng pera para makita itong survivor, walang ganung issue.
1: Wala naman po.
0: Okay, ang sa inyo lang po, sir, na i-post ka agad ang chewing mo yon para makita at makilala ka agad kung sino yung mga kaanak.
1: Apo, apo.
0: At may inform na meron nga kayong nakita na rescue.
1: Apo, sir, apo.
0: Na yan ay, ilang taon na, sir, yung dalawa na yun?
1: Nasa 20 lang po yung bata, yung ano, binata eh.
0: Binata. Mag-ama o magkaanak din yung dalawa?
1: Mag-chewing din po.
0: Mag-chewing. Residente ng?
1: Ng Mindoro din po.
0: Saan sa Mindoro po?
1: Occidental, sir.
0: Occidental, Mindoro. Okay, nangingisda sila, tapos lumubog. Napasok ng tubig yung bangka.
1: Opo, natubigan yung makina daw nila, sir.
0: Okay, sige. Tapos noon ay ilang oras na palutang-lutang at ganoon na nangyari. Sir, salamat sa paglilinaw ha, para at least nakampante na kami dito sa Palawan.
1: Opo, sir. Maraming salamat din po, sir.
0: Thank you, sir. Okay.
1: Opo.
0: ito ha, para ho malinaw na. Sana makatulong ha. Yung pong dalawa na sinasabing survivor na nakita doon po sa Mindoro, eh, hindi ho survivor yun ng, ano, ng MV John Aster. Yung number na ito na tinawagan ko, galing po ito kay SB, Pauline. Nakikipag-usap po kasi yung pamilya na taga Corono, El Nido, SB. Dito po sa number na ito na sinasabing nakapag-post. Yung tsuhin itong kausap ko, yun talaga yung nag-post ka agad, agad-agad. Wala naman daw ibang layunin kundi makano lang, ma-inform lang kaagad ang publiko na mayroong dalawa na nakita na buong akala eh survivor ng barko na nasunog nung una. Ano, pero nung nakausap na nila, taga doon din pala sa Mindoro. Hindi pala dito sa ating. Kasi ano eh, na-fake news eh pagka post agad eh. Naibalita ka agad. Pero ito, sabi ko, usap mo na tayo. Pero pinanggit niya na kanina sa akin off-air. Sabi niya, hindi totoo eh. Sabi ko, ikaw magsabi. Tawagan kita, pumayag naman. Si Sunshine, tropa natin dyan sa munisipyo ng Coron, nasa barko na eh. Sunshine, morning.
2: Morning po, Sir Gerald.
0: Okay, nasaan na kayo ngayon? Nasaan na?
2: Sa ngayon po, nandito na po ako sa barko ng Philippine Coast Guard.
0: Okay, nasa barko ka na ng Philippine Coast Guard. Tapos yung barko na yan ngayon, nasaan na, nasaan na at saan papunta?
2: Ngayon po ay papunta po ng MVG Aster po.
0: Papunta ng yung doon din mismo sa ano, sa barkong nasunog. Pupunta kayo doon para sa paano dadalhin, kukunin yung pang dagdag na nakitang bangkay?
2: Yes, mga tropa.
0: Okay. Sige nga, report natin mga kaganapan kahapon, mga mangyayari ngayon, ano yung mga inaasahan natin. Sige.
2: Ma-update lang po ako mamaya, tropa Gerald.
0: Okay, sige. Meron mag-signal doon?
2: Yun po, wala po. Wala daw po signal doon.
0: Walang signal?
2: Yes po.
0: Walang signal. Sige, kuha ka na lang ng mga video, tapos ipang-send mo lang, ha?
2: Yes po.
0: Oo, may information ka kung saan nakita itong 41 na ito at sama-sama ba sila?
2: So, yun, pero mag-drag, wala pa eh.
0: Wala pa. Sige, thank you, Sunshine. Si katropang Sunshine po, doon po sa barko na roho ng Philippine Coast Guard at BBI na sila ngayon. Papunta ho doon sa MV John Aster. Para ho kunin din po yung nasa 41 na bangkay. Kasi 'di ba una yung pong 30 nakuha na yon at yung pong napapanood ninyo yan na yan. Pinapakita namin sa inyo yan na po yung 30 na bangkay na inilagay po sa cadaver bag at iniisa-isa na ibaba. Tapos yan ikikilalanin po yan eh. So ngayong umaga Meron ng mga nandun sa MV John Aster eh. Ngayong umaga, itong barko ng Philippine Coast Guard, kasama yung mga media, pabalik ho doon sa MV John Aster. Kukunin nila yan lahat-lahat at dadalhin. Nandyan po sa munisipyo ng Coron. Ako, ito na ho, yung mga pagkakakilanlan, yun na ho yung kasunod. Lahat ba ho ng mga ano, ng mga may ano, may nandoon ay pamilya? Meron ng mga kaanak na naghihintay doon po sa Coron. Okay, sige. Tawagan natin ha. Wala pa namang signal doon. So, kukuha na lang ng video. Si si Sunshine. Tapos ay i-session sa atin dito at bago natin ipi-play, si Sir Jerry Alili muna. Tawagan natin. Pati yung sa Marina Bon, pwede rin natin tawagan.

0: Yung dalawang mag-asawa na nandoon sa isla, malapit po doon, mga 10 metro na lang daw yung layo eh. Oo, mga 10 metro na lang yung layo. Sila yung ilan lang sa nakasaksi at nakarinig mismo ng malakas na pagsabog. Kaya yung sumabog na yun, ha? Sa Philippine Coast Guard, hindi pa talaga maiditalya, no? Kung ano talaga yung sumabog na yun. Hindi kaya ano yun, mga gasolina o krudo na nakadram-dram? Kasi malakas na pagsabog, segundo lang, halos wala na magawa yung tao. Daming hindi nakaligtas eh. Yung kapitan ng barko, pinangalanan na rin, di ba? Ang pangalan ng kapitan ng barko ay binigay na yung ano eh, binigay na yung pangalan sa mga balita na babasa rin natin eh.
1: Bullseye.
0: Kapitan Roel Sarmiento. May sakay na 17 crew. Tapos 134 lahat-lahat ng sakay.
1: Bullseye.
0: Hindi pa natatapos yung pong pagsisiyasat at tinahan na pa rin si Kapitan Roel Sarmiento.
1: Bullseye.
0: Ang PCG ay malinaw nagsabi na malaki po ang pananagutan ng kapitan ng barko. Bilang pinuno ng barko, may ganap na kapangyarihan at pananagutan. Yan ang hinaharap natin ngayon kasi ang sabi nung una ay hindi pa nakikita. Yung pala lumabas sa balita na yung pong 43 na survivor kasama pala doon yung 13 na crew at yung pong kapitan ng barko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang palaisipan kung nasaan ngayon. Kung nasaan ngayon, palaisipan sa Philippine Coast Guard. Yung pong kapitan ng MV June Aster, kung nasaan man.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa isa pong press briefing, sinabi po ni PCG spokesperson Commodore Noyme Kayabyab na 13 crew members na po ang naitalang nakaligtas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasaan na ho yan sila ngayon, yung 13? Pati na rin po yung kapitan, nasaan na yan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala sa listahan ang pangalan ng kapitan ng barko na kinilalang si Roel Sarmiento. Paano yun? Eh yung mismong atyensa na yung pong nagbanggit eh. Nung nakarang araw sila mismo ang nagkumpirma na sabi nakaligtas yung kanilang kapitan. Di ba? Ngayon wala sa listahan. Yung ba yung kasama sa 43 na yung pang 43 walang pangalan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Sir Jerry Alili. Sir Jerry, good morning.
2: Yes sir, good morning po.
0: Yes sir, dyan po kayo sa Coron sir ngayon?
2: Yes sir, nandito po ako.
0: Hingin lang po kami ng update sir, mukhang ang barko ng Coast Guard ay pabalik po doon sa MV June Aster para po kunin yung pong 41 na sabi na tagpo ang patay pa po sa loob ng barko?
2: Actually, nakuha na kagabi
0: okay.
2: At ibababa ngayong araw.
0: Okay. Ibababa ngayong araw. Nasaan po ngayon yung pong mga dagdag na bangkay na na-recover?
2: Nasa barko nila, nasa barko.
0: Nang Coast Guard po?
2: Apo, apo. Tapos, ang hinahanap na lang natin, based on the ticketed manifest, ay 12.
0: Okay.
2: Apo.
0: Yung 12 na yan, sir, sa tingin natin, doon pa rin po ba sa loob ng barko yan? O wala na rin? Nasuyod na talaga lahat-lahat?
2: Hindi pa po. Although wala ako doon sa area, hindi ako nakapasok ng barko.
0: Yes, sir.
2: Pero kasi natapos yung retrieval, medyo madilim na. Mm-hmm. O hapon ako gabi. Kaya
0: opo.
2: I think retrieval will continue ngayong araw.
0: Okay, opo. Doon pa rin po sa barko. Parang batch by batch. Eh. Una 30, tapos 41. So sana yung 12 na ito makita rin.
2: Tama po kayo, opo.
0: Na doon pa rin po sa barko ang tutok ng search and retrieval operation.
2: Sa barko pa rin po kami until sa time na mag-match yung numbers.
0: Okay.
2: Pero kung may discrepancy, then although yung surface search ay tuloy-tuloy po na ginagawa.
0: Sige po. Sir, saan po nakita ito pong 41?
2: Yung unang batch kasi
0: opo.
2: Sa upper deck.
0: Okay.
2: So I believe yung itong mga sumunod ay dito na sa lower deck.
0: Sa lower deck. Mayroon pang sa ilalim, pinakailalim, sir?
2: Mayroon pa po, siyempre, nandun sa may engine banda, yung ibang crew.
0: Oo. Ayun, okay. So yun po, yun pa po ang nakaschedule ngayong araw na pupuntahan.
2: Yes, sir, yes.
0: Okay po. Ano pong kasunod, sir, na gagawin dito na ito pong 41 na ito na ibababa? Ano po yung kasunod na gagawin?
2: Mag-undergo po yan ng, bago po kasi ibaba, ginagawa ng forensic ng SOCO.
0: Okay.
2: Yung tagging, documentation, alam mo yun kung anong gamit sa tabi niya. Could be na mayroon siyang mga relo or sing-sing na natira sa katabi niya.
0: Apo.
2: Ito yung mga bagay na pwede magamit for identification. Kung may natira sa damit, o basta anything na pwedeng magbigay ng identity ng tao based doon sa ano sa mga witness at sa family.
0: Ay, hindi pala basta-basta ano ito, yung kukunin mo yung katawan, sakay mo, ilagay mo kagad sa kadabi. Sir, papasintabi lang talaga. Ano na lang ba, mga buto o mayroon pa rin po mga laman?
2: Meron pa rin may ano, meron pa rin mga laman. Merong paiba-iba po eh. Depende sa location.
0: Pero pag physical ang titignan, di na makikilala, no, sir?
2: Yes, sir.
0: Ang magiging palatandaan, ang magiging basehan natin dito, yung pong mga gamit na po pwede nakasama nila.
2: Yes, sir. And siyempre, kaya nga maingat din yung SOCO kasi yung hanggang doon sa DNA sampling.
0: Opo. Pero medyo mahirap doon sa walang relo, walang sunog talaga yung buto lang.
2: Yes, sir. Opo. Medyo mahirap talaga 'yon. Plus isa rin sa dito document siyempre yung location kung saan sila, ang bawa nasa cabin sila, anong cabin sila.
0: Okay. Ayun, makakatulong din po pala 'yon. Mayroon po kayong ano, sir? Meron kang details doon sa kapitan ng barko?
2: Tinask na po ng EOC, although hindi part kasi it's a matter of investigation na.
0: Apo.
2: Between Marina at saka Coast Guard na.
0: Apo.
2: Pero tinask na po yung PNP Coron to track yung location ng ano ng.
0: Okay, opo. Kasi kinumpirma rin naman ng ano ng Atienza na sabi nga kasama sa survivor itong kapitan at 13 na crew, di ba? Yun ang ano, sir, ang confirmation ng Atienza. So kumpirmado po 'yun yung binanggit ng kumpanya.
2: Yes, sir.
0: Ang problema, sir, din natin alam kung nasaan sila ngayon pati yung crew.
2: Yung crew ay yung mga survivor na crew ay hawak ng Atienza. Sila po yung naka-house.
0: Ayun na, okay. Pero diyan pa rin po.
2: Apo.
0: Sa Coron pa rin.
2: Yes, sir.
0: Ito lang talaga yung ano, no, yung wala pa ngayon, wala pang sagot kahit yung Coast Guard, di pa alam kung nasaan ito pong kapitan.
2: Yes, sir. Yung Coast Guard po kasi talaga naka-focus pa ngayon sa retrieval.
0: Yes, sir, opo. Sir, yung 30 na naunang batch, pati itong 41 na ito nga kasi tuloy-tuloy pa yung proseso. Meron na rin bang ano na i-release na halimbawa hawak na ng pamilya, ganun?
2: Medyo matatagalan 'yun, sir, kasi it will undergo yung process ng disaster victim identification.
0: Opo.
2: So ngayon documentation and then disaster victim identification.
0: Okay.
2: Dahil maaaring umabot siya doon sa pag ano ng DNA co-cross match sa mga relatives. So ang possibility mo dito ay ilalagay mo na temporary sa isang temporary gravesite.
0: Opo. Bali yung lima, yung pinaka first batch talaga, yung lima yon kasi mukhang nakuha na yung apat, yung isa na lang yata ang hindi pa kasi nandoon sa puneraria yon. Pero itong 30 at itong 41 wala pa, hindi pa talaga po pwedeng bitawan sa pamilya kasi hindi pa talaga tukoy yung pagkakakilan lang.
2: Opo. Opo.
0: Ayun, okay, sige po. Kakayanin ba, sir, ngayong araw na ano na mapuntahan uli at makapagbigay ng update para doon sa nawawalang 12?
2: Yes, sir. Opo. Yun yung objective ng Coast Guard ngayon at saka ng SOCO na nasa air.
0: Okay, sige po. Sir Jerry, maraming salamat po sa update at good morning po. Ingat po kayo dyan.
2: Good morning po, sir. Thank you.
0: Si Sir Jerry Alili po dyan sa munisipyo na ng Coron. Hindi araray bohed natin. Kasi tulong-tulong na rin kasi sila dito. Hindi pala basta-basta makukuha ng pamilya, ha? Yung pong unang 30. Pati yung pong 41. Nasa ano na pala eh? Nasa barko na pala ito eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasabar ko na pala ito ngayon. Tapos ibababa na lang din.
1: Bullseye!

0: Tú el
1: Bullseye.
0: Natin ha. Pang alas 8 po ng umaga. So, commercial muna kami tapos pabalik din po kagad.
2: Bullseye.
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bili sa mga butika.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
18: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
11: XFM.
19: Sister Pain.
20: Si Cathy Porto, isang massage therapy.